ari janji ambam khona ari la ya yang hua la ri sang ta ga dam ri yo ya yan zhong jie de ari si ge ai khu zhe ge ari ta ya yan zhong qi ri za lam xia ba dian da ya Ya chung chè arì jian jì, an bèm hù nè arì là ya. Ya nzhong zhang arì cài mè lè lè gù lè dì yò ya. Ya shtì arì mèm cù, gà mà rù arì jì ya. Ya cài jiang arì rà bà gà bìa arì nì ya. Yang ka de ri khu chen chob je de ri sama ya yang na ga de ri tong kar chi ni de je ya yang zan bu ri a che ge khu se me ri nga ya yang ko hon ju ri a la ka na de te ya Ya di ti ge ari sa ti ge Zog pa ari da ya Ya di khu gu di su su bam khun di che ya Yang rang rang ari di chi Ngar ter ari nche ya Sa chi ha po di glang ya la shugun cim ari na ya Mugi tig tig ari zanbu, ar zong tig ari yo ya. Daga luhin chen ari xam tang gama khun ari xam ya. Ya rang khugu ari khwati, e khung ari di ya. Yang sa zan ari gu mok tan da ari jie ya. Kalan don kem ari kari E chob jel ari la ya Ergo mak jig ari sam ja Tu je di yol ya Yang tan dig ari gala A jig sam ari ga ya Yang ergo no chod in zan zan Arang tang ari tan ya Qin dōr ngā gā rī tān bā, gā nī dīn rī tā yā. Gā jī hlāb sīm rī yān dī lī mā sūng rī gō yā. Yāng ar jīm dī rī khjī lā, khjī tīn rī shir yā. Xiāng ar dōng ngō rī pōm nā yān lī rī shī yā. Yang yan de ri ji na an de ge ri ma na ya yang zan bi din de zhe me shu de ji ji ya ta ngu ge ri tan zu ge ni ge de ri shu ya tu na ti so ri ga na ni pa ri po ya Alang che che ri she te ge A huan bu ri la ya Hua xia le ri niao ma rang he ri yo le ya Da ge lu ru ri che le A dan pe le ri ji ya Tu ne le ge ni ri sa wi du mi ri la ya ar dung che hu ne ri rong ca a char ge ne ri yo ya a lo sa ka ri chen ju le sta ri ji la ya zhen a ta ga rong ri huan bu a chor je le ri yo ya
Sigar chamu rixir chau khan tiri la ya. Tunan jirma dari lonchin, nixim ari yo ya. Iga sigar chanari tunla ma tiri war ya. Yangar jabu ori lirkil, amandan ari te ya. Muna chir chungri jawur dir nga gari niya. Jimmi gul ari xamji, jagpi ari tamaya. Kungar jahaburi tamja tamji jigoya. Lu tamchen ari jatang, tamchen ari bjalaya. Dītana mūrī tam jau sār jilrī jēyā. Tūnar gēvī arī tam jā, atīkhaṁ arī tāyā. Mācchūgu mālārī kāna jā nīvarī jivāyā. Lī margī arī shūnā, achanī arī palāyā. Lee zon tari jig shang ak ser jiri shang ya. Purgo pori kung ta, makhur ari go ya. Magnyum chung ri chal makhur ari go ya. Tuna che chung ri rang chi, mafshil ari par ya. Yār yīm cāna rī jāwū chūng tā rī mē yā. Amagas chā chīv rī bāmbī, ī tār pāl rī lā yā. Yā tī rūg rī nyā cāk zīm pān rī yō yā. Kālāng hwā tī rī tā khū, sīm chā rī tā yā. Chir jahazam ari uchigan dala gori ulaya. Yangxam baha ari chigdi, ndetun ari goya. Yangkotab ari korsam zangkori jaya. Gichag gori tadi, yanzan ari goya. Kongsukji di arjil satang di naya. Yandandung ori jatang, shikpa ari soya. Yampangtang ari sajar jungwa ari jaya. Tunangana ari tamji, chapa ari poya. Khwahtung maari shuna kosa ri paraya. Tatunchen ri ngala, matig ri waraya. Yaglunchen ri samchar soshi ri beya. Yanghungu ri jamchi, dara ri diya. Ji jabuuri ka chamuk sita di karaya. Lir jimdi ri tanti, akhungu ri zoya. Chamarata ri ngarmi dinzin ri chulaya. Jathala ri shuna, akhungu ri ndalaya. Shjevan chukho samadhi yala dhimil rithinaya. Chikhtang mahari jati, tsilajan rithyolaya. Tunatihe sohri glankar yala rithinaya. Tsigitunche rikova,
Manur ari goya La kona ari nyanga akhchi la ari zonya Yang ma ku ari glandi Eschalan ari mela Sanchi nakhchi wo tondabu Chakka nijgi ghalata songi Arjiasir chijin chongno ga kwachib dhagi Tamchi ka lakso zini tanglan tangchi ngombar tachang. Ardeshchi la rzuktin chen go tsikpar dayo. Donglang sipi na dongli, galangji kisir jewo hrkan chongshang. Ardeshchi chi hrtsanga tsikpi, leo ndi zhiva zogsongzi. Leo rngawa, alangji kisir jewo yi, alongtlu shangchiba lama tin. Sabchi edamga gomdubicha, Tamang chukwa ngidib nil. Ndi tse tani zon, galangkar sladi karo ta, chesil sonam cha, waka ta gayar nga dahtar, peshan gayam so tar jini. Argun hombo kalb chikpa tawa ga, shibdi hlangji ka nga ta nini. Arjiam chukwa yibjin nora konyil, potang sandig stakse gayang tang. Gazam chukwa nivin chi nga ta, Tuk shiluta nga nibjigi. Gayaarda dungu tsi chiga toranka, gazam oksu chi nangu te, lunabka namka nengar paman yungni nika, njiawla naranga ga xistag chute. Galangji kisir jiwa ga gata ta warna ayungi. Lungti ngangar maada lenga.

Xia chong qin ge le la dar gu gu le ri. Da ma ta ge ta ge jia wu ri ta ya. Ya ni ma zhen ji ta ge de du ri. Ya xing xing wu jia jia wu ri ta ya. Yang cho la zhe so da ge ge ri. Yang ka qi ge long jia wu ri ta ya. Yang so wi ta do da de de ri. Yang a se ge ge jia wu ri ta ya. Yang ku su ge zhe zhe da qia qi ri. Yang te lin da ge jia wu ri ta ya. Yang xia wan bu jia da zi zi ri. Yang ma zi lin ta yi jia zi ji ge na ma ya. Ya de zi bu de wa da ge yang li ri. Ya de ni mo lu da bi jin te ya. Ya xiu qi de qi ne da ge na bi jia dong. Yang ta yi zong qin jiu bi ri bo ya. Yang de ka jia wo da qi yin yang. Yang mo lu da su ka de ri xiang ya. Yang deng ke mo sto bi zi le ji bi xi ri. Yang zhan zhi zhe ge ma tu ri na ya. Ta li ng na shi ji le chu ma ji ri. Yang wo chu zhi le bi ji xi ri ya. Yang shi zhi le zem chi le zha di na xiang. Ta cin zhi le stu bi ji ma yu le ji na ya. Yang zha ni zhen ba ta heng le ta ka. Ya xi hu na la ni ki bi ji ce ya. Ya ho kri da ngi to ma la jiang. Ya ta ta xi di ji bi ji xi le ya. Ya nga chi zhe mi ge jiang zhe. Ta tun ji le te se xi na ji yang ya. Ta ngi ji zi la ma mi tu mi. Ta ti shir pa ma nga ni lu ji ji ya. Yor jiam chil tu ji ta chil wa chu. Yor la zi xin ji zi tu ji chi ya. Yor mi xin xin wun di gu lu xin. Yang ta ta jia wu lan zha blong di ge ya. Yang ni yi le mi te ta zi ge chul. Wu chu teng mo le mu sa b jing di yu le ya. Yang ce zi mu la ma ta di ni xe zi. Li teng mo le mu di se ji yu ya. Khung rja nga rr wu tar zi er nga rr. Yang pi pi lam ka ghalang ghe chik tu rr ya.

Amar kienzu hanyambu arangu ta. Yang tibtib chenbu hebsa chilaya. Chorjabur ngisa tanjur giyul. Yang sova tobla danjin chiseya. Kalar jalum kanchi tarcha chitang. Rgir jawo chenil rgir chi chiseya. Yahman shil ghanta cho shil chil. Yang jyaftin lonta maing chignalaya. Yashin lmahmantul ta chanar zoshig. Yang nyedriv yan lag nam jiri tangaya. Yar chi zon tab chil ta samudam. Yang ngon jil zon chil shusam chignalaya. Yan ta mo li zha tan dab ji tang. Yang tam si cho ka ngi dab ji so ya. Ta kong tak dab chang chir tar dab. Yang chim tak song jil ta ta ji lo ya. Yang ta pi dag jil to ni yung. Yang tu ji ji ji ma tu ji ci ya. Tan ru tu na ngi cha ti ya la u. Yang na ga shu da la da da la ba di ta ya. Yang ka shu ji vi ta ta ba su. Yang jang kum de la go pa ti go ya. Yang tan ru ton chen da pa yung. Khalong chibi thagla tir thari sho. Ta khsong yi mmatnang wari chardi. Ar jam chukarim bo chi. Qazam lum uqsa ta yara jang yi. Thig gong la khsa war ta ta. Alla ma ngara rimbo chi ga long tan tila wa pa. Ma yo ma dupar gong ni. Nga si taga yara jang yi. Ndan yu gu ma chung kaab di su gu. Gan kur nyong di su nyirtab ka. Ganyan chin hirkala kenzu ka rungir ta. Nima ma khur gong ta hemni. Arjib panza li. Arjang zi gana jin jigi daun ur kawa. Tumar arjang rang ga nip ka lamni. Hashya ga nrumbo tam chin yung gu nu rigi. Golu ur ta. Mannang war jirnu tin song sa. Tse che ga. Nyima arasti khar nora. Khsa lang nira nyam ta. Khtab che ga. Alang ji kisar jiwo. Khoyo tam che gu nye chong ta. Slang e tem nora hrkab te. Trip tip che mbo nil. Hrkam do ga marm gira. Agar ki arabi thorso gu sa chingwa. Xiechi ungsum karo ta changxiong kepa. Tar karo ga xiong ki ga tang ta sao ga xerti ga wirchin namni. Lebgin che ki ga ulai uxun. Tika sisim sawi melong tang ngan ta rixin changa. Geran kamji parwara xiegi gdurjin chanbi abam kur tang. Goyun chimla dasa ga tami cemzig nawi. Ardam nga ga Oum chung ta shkirjim ta kari, shka ghazib shir lami. Shia nzim ghiyali yara jigdi. Tema tagta rjialun tamchiku, kishigra njadarim buyi. Rjiam chung shchiva tondib kishani. Ema ngara khchivi shka. Chipi ghan shigarim bochi. Chur gongpi ngandri nchini yang, nganag langji kisariyin. Tanang namga thorang la, Orjin chenbu gu longhtani jin. Tribtib chepa heb gonu gu ndan sikhi. Nyekhir gu gongtag nidir heb zini. Arzantin tayyik kepa heb ni. Xia ngisi njan uf kalwa zang song. Li mulum dhewe lama cho. Arda galang ji gu ngunta pepir xia. Galang cham.

Yang ta la la mo ta la di le na ya Kalar jap ta na java ri ngi erin te ya Yang dan se ma tang an ka di jin zu le ya Ta san de ga ma ka mo ga long ga di le ya Kwara sandu tga se yang tga jere la ya Yang ngada shergi ma jere jang ya Yang parjile ma go og dong li nga chale ya Nga marjile og ma gala niri shong ya Ta ngā rāng lāng jī kīsir dī nā yā Yāng pārī lōng tārāng rī jī dī dā yā Jī tāv tāv chēn bō nyā sūn dī nā yā Dāg gōng mā lā nā kī vī dī kā lā yā Yang khatan du pandi dha pa chigla ya Ya nagshog dhari gartob dhanari po ya Ya chetan shok avar chil jima ya Yang tam mazi ghang jari kar ya Nyin diwi lan di dhlba chigla ya Yang cho chi dhaka lir chun rin zhoba ya Ta yin zhang ar gom dhub amar ge chigwe ya Yan chen chung na chyar dam ng gari sha ya Yang mo lam da ri an da la ba chi la ya Yan din ju ng ho ji ji sa ri so ya Ta li ng ne che wi ji la chu ri so ya Yang ko ra to ti ru ta ri sha Sanchi na shiwa tondabka yarsega galatambudi Tiptip chemoga xonjo Kaya xon tanglanga jyao Chon chwi tila mawana Arangri mbachang kalahtin Adachi warchil mayonga Anamjir dukko sumayela Lona jachir jastawar Shiwa chochi tsetsuliyin Chil gamargul shinro tila wawana Thomar dhagjin tuwa gu nura. Taashir shangchibir dhipi gjinda ngimjong semchis chamru ra. Sikjong

Ya ganjin kabe jong che samkin lanji chenam bi nga do de la ti tar tang nam ba si sam ji nam jin ban da ye nam sur ngin jong ngin yan ting kang work lo long tin tang sur ngi sa chin dam dil ne to che che bra khani gi nyam ge do ko nu ga dab ja lam tun ga le tsnin nga na der ng le sun de ir tong ri ba tang don zin ba to den jen dab ja lam tun ga le tsnin na ja chi khalwa tang ja chi lam ru a yong an dam je kor gup ja tam tang tam sul yang na tam gil ding gil ka nam sul me bur zo ju ra tam ting ga kor gup chen ju la ka ba ba ra ti jin te nga chi khu je da tang ni rang jin ni ga ge

0: 다 럭족 남바가 연능가 공성 양나 연능가 가수 저 마슈도 돌라니와 동더니 오 연능급가 다 럭족 남비 점저 된적 거네 치 갑다즈가 통통스게 줘라 다 연능금데 다우즈가 촌에 소나 다 럭족 남바 여름마라 다 쿠르엔주지 데브진터 가차 니랑거스렌주지 디므슬 아추 다 판느 한즘 르딘 던즘 어 너무 그지 한로가가 여름에 농도 지망한 주지 다가 그렇게 소원에 님들 그 돈진다 대비진다 지망한 주고니 너무가 내차라 지 저종어들이 다 그렇게 연능 그 갑그 님들 된적 그 고내지 통통스 해줘야라 다 대비진 땅에 디진 그 쉐키 오는 거 섭쪽나 봤던 저리고 그 님들 된적 셰디 다소 농동 그 잔이 농동 숨들라 진행 땅나 아주 강탕 여름에 주고디 다소 그 님들 된적 니 땅나 다 적다라스 과숑고디 다소 그 갑그 님들 된적 섬인 땅나 아주 다 렁쿠르크 논득 디근 좀저 된지르 다 강탕강에 태급 셸레소나 다 주소에네 종 쳐지그라 양나 직 종섬나 요나 자상나 요나 지기나 학버도 직 쳐지고너 자상 치사가 다지 람첸도부터 하르처 가고네나 죽고 맘타 아주 지름 거 르르쿠르크나나 람요노 람티라카 하르처 가고네나 죽고 양나 데우는 글람타 하르처 가고네나 죽고 오 람껑 쳔보 옛나 아주 하라 가디 다소 yin ching mi nirang ka dhe tang yin ni ta ya yi yun na lang kula suqa yung ka yu me o me ka dhinjig ril ta zo harin yu je ta mar tukwe la la zi ka hur jik shi o ta thekir ka lang kur ta chang mo yung go nura cho har jik no ni ka kalu wi cho ma rik nara chi kalu wa ma rik nara ta shi yin ram zhik tong chen shong go na yang ma ri yu ka ni ku ni yin da man da nyam ju ghe je teb zhin ta cho suwa ne chong chir da chong yang na chik chong sib ta mu na yu na zi ki na lam ka har ga di ta su yin da man da man ju chay lam yang na kang tharong chay lam dilaka hanju jema to samsam dondo horjing mej oya nalas kwa ga nyamju geje debjen ta jo kang thang jo go na zgina la la zga khapr te tang ni tekr ka lam thona ji nda shog na ji tong zgna ra na hong ge ji tong ga oya ndmo ge kur ka yang nyamju ge go mar to ge jo di tha so kang thang jo go di tha so ta nanen tan tan ga har ju ji mar to ge ta ji khapr te ji yang na ji zeri guri ta ji dari ji tamo gan chone yang jimzhi tunchen shungu nara maari uka di kurka achu songne gangtang jugo nugu sab chukna baga nyamzhi gusa ri niwaayin tangna ta achu chakta shungu nu longgirka chakta shungu nu jambu di kurnir ta achu labchung labchukay na chukka yang na labchukay na chukka lo chikni maalun na zige na chakta shungne lam tukhan jo machukka lo chirjig maalun na zige na longgirka chakta shungne lam tukhan jo machukka tibzhin ta achu rangka rongchuk maangchukko sani na yonu ga longgirka chirta yang na longgirka kirka gangsam jambu ta yotsal po ta longgir chakta maara ta ta yotsal po ta achu chirta tang gangsam jambu jacha jaga kuri gono jambu maar tukwe kuri mar gono jambu zanyi ni maara di tabka ta ndi kurnayin tang na jangmo sher song na rongchuk maangchukko sani na achu chamdagri kaaga ta shayi chu laga songa ni lakwar ta loo chikni chiksam chu juanga jambu ndamu gu laga lukta ara ta mozhiga ni ta na chik jalag charkan jik jinanda yang na chik yarmara chik ta chagnar zi kurka chik tong jinanda ta tebzhin ta songa ni shayi rika songa namzhar tunchen shongi ni ranga tsir khur kuonu jenur chonkar tap kuonu mamta ngoma chenga sher songa tunchen tsapchen shongu kuonu ndamu gu ni tsir maa yuk di kuonu ta chabdang na ba tong sabchuk na ba ga yen ching mani ga nyam jogo sa zi grenduk rang chik songa ni ta kuri gi yon na zi gra chedang ga khalo az galagan chukju maa tukwe achu labchuk na ba galagan manjuk je nda chigra di hanche ga achu songa ni ta rang huishag na chu charta ga pungan dik na lukta ga pungan dik na rang chik songa ni chubsha gunja khalo a gung gu ni mtsil rang chik gunja debzhin ta huishag na rang chik chakta shun na rila o ntomo shun na rara o ta ngarchu chankur maayin bi lam tiktan ju je debzhin ta ta chik dukshuk sa manju je lam nang ga ta setzar yu ka har jik char jik me je dari me je oya ndalas qayang chi songani nyam jog je tang phoen dik na ra ni chig mar to la las gni ni ri samrin jog je oya tmo me je ndalas qayang nyam jog jing te ni ha chang ga gar chen jen do ka ta samba yan tang na chu lang kur ka nang dik di ga jem jer ka ka nyam jog sar ta lang kur ka nang dik di tang na chu na de ma ni ne zo te chu kur ka dik tang ma ga de na chu dik tang jig ma ni de na chu rang ga te kir ka jap tak jig jo sha wa tu ma us re la oya khalo age jago di mtsen nang de nu ni yotsul po jap tak jago jugo to mo gun da khi a da chi ni gen chane rang chu so ne o lang kur chi chame jime khalo a chame jime ge to mo gun khuna mendig je oya mam ta kurig me nu ge to mo ge khalo na mendig je oya ta nang na dik tak jam go na mar na ning go ga re tigrin ko no to mo gun khuna mendig je te jen ta o chu kansam le to mo gam na mendig je oya ndalaspa kuneyang lapchuk nambi nyamri njuk guni tamura. Tiyan chaga yang lapchuk chongchong chenpo langkuna detang na chigi lakwa rangu laspa chama gu tara chariyongayani ata chigi zika gu kaya kananda ndamukni saroka chambu shirsona karte katar langkuna yungu nizgira tamute charjab tangma tekir kichu lakwa ta chertoni namjartunchen sabshan shungu nu tamura maayu ka. Tiyabshin ta achu langkuna hara ndikuwa di tasura tang babkuwa di tasura tak shiga nyamjuku sa garchin zigira. Nāngāra ndikkuwa di tāsuwa nā lāngkūr tā chū shūgnā yu nā zhigi nā tā chī sōngā nā lāngkūr ndikī gāi tāngi nāngāra ndikkū chū shūgnā mē nā zhigi nā kārtē nā yu nā zhigi nā yāngā yī yu nā lāngkūr yu yu mē tāyag zhigi gāi tāngi nā tā hār sōngā nā lāngkūr kā sūrē sōngā lāngkūr kā sūr kā hār nā zhirā njūgu nā zhigi nā yāngā yendā mandā yī yu nā lāngkūr yu mē tā tē tāngi mā mār tukwa hār hōrjīg mē jī ndī kū nā yāngā nyam chukji kār chīga tā kā lāngkūr nā tāngbā kua nā zhigi nā rā chī chū lāngkūr tā dē tāngi nā ndigi gaya tangani, taga ta chi kaluwa suwane, zhikshukna langkur yungu yume nridzio. Oya, achu langkur ka kirka suwane, zhikshukha ta chi ngurtaz gu ka. Oya, di nang ti yane zhikshukna langkur yungu yume, tartuk nemoz chi, yunga meka dinji gril. Tazu, taranga nanga tangbab je martuk we. Chu, cawu cwe suwane gu khe tangna, achu zhikshukni tar yungu nuga langkur yaniga dongtik je we thekir ka, nimdar tunche yana ti kurni, tunche maa shungu ni. Mamtaranga tsirukurkuni, o ndamuga tunchin yang maari yuni, di guni yang achi suwani nyamchukji, shinga hajanga garchi ganduka. Ta nga kongkabshe kuwa nugu shukunda sumbo yintang na, ta achu njamjirka kirka suwani, ta labchuk nabatang jariyuka njamjir denjiktang, lakwarta yarnanga kamda ta uziga tsuni suna, yang nyamchukwa sa rendo ni tumu uzigra. Ti misal achu dalu ta uziga tsuni suna, ta yarkanda chik chakchir maani, babchak chini, ta charshu dhe dhamata sani ta kakirna shunga yoni dhamu gani tsadra di tabka achu lapchukna ba jigar maran jo na gangtang jo gona zgina sacha thakran manju je oya lam thakran sa ra sacha jimin lam jimin yin sa dhamu te rangi kharmu manju je ondi kuni nyam jo gjira tibzhan ta chu chakta shunga yoni dhamu yin arara ta chakta ta shunga yoni chik chekhan jo jiranda yang na chik sacha thakran jo jiranda yang na chik chiz gondara lam thakne zemu zi darib shi dhamu ye je oya ta chik tsar sayo kazi lakwa nige kirka rachio manjiye ni tamu kuni soni lasukwa achi soni nyamchukziga shing yakwaziga je nda yotsilpu kuni achu lapchukna baga nyamchukziga je hachanga karchigandoka daga taan jingtar achu lapchukna ba taluga yarnanga kamde chichu denjaka ngani yarnang jipozgiror ju mondan shio
1: Chechen Drilpsil Rangmi Lamkar Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lambar
2: Chechen Drilpsil Rangmi Lamkar Ngati Nyamuk Tamchindor Uchi Lapsil Drilpsil Lamptun

Rinyam khana batana war kumdane terang gandab zilam tunga le tsinda chinan ba ngu chuzi gam dur dizi gichu yulen tsinda ga nang tunga chani ngi jina am surungu san chinan namshi tuk shikun gibri gandu gu namshi ngunda tong surungu san chinga miyalam daga zonam kachin daga lam gani tsil ndamdil kur kak sanjir tang an jing tiyak ju rolang gali tsinna shik ju yi tana tukumar ngi jina terang gana surungu san chinan namshi tuk shikun gibri gandu gu ga namshi ngunda di nga tsinyam gaya jilin zi ju yi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Sosoo gup siyang jil wishuu gu saakil maang chewa tang gulog gu gui lor jil tang kachanza ji saakil kaakhi si khurma bjeni nyerje war ka charim dang tsum bab jayin ba tang khongchung tang gungho guinan tante mdreshtul ar zartul chimarlib tanda saakil maang chewar khurma nyekhar zarangani bjirche war ka charchin bab yari siyangchin nangka ji saakil saakil gajan tagla anam tangwa tang yana shin maang jir siku ga denan kwatung tsu da ga nam si hon dan den a tsin yam ge ji nu zi ju salang sa condition ma ta na cher chong chong ba jer se gu go dong kort ge ang gi sim ni kort ge ang ni jil wa ti la tu sa condition ma ta cher chong chong ba jer e dong kort ge ang jo ani kort ge ang so chi wa ti denin ka sa condition ma jer e dong kort ge ang je dig ni kort ge ang ni je wa ti kong khu sa condition ge nam rob jer e dong kort ge ang jig ni kort ge ang ni tig wa ti dab je ge sa condition

tiyan jiga yalim tigdiig jig niig namcho tang tani tongkur gwar ka lamdum yosil tiyan jiga yalim tigdiig jig niig caka tang salang gwar ka lamdum da tang deda tang yang lamdi gosin nara tamu nyongzi mo gataf jiga chanib tiyan jiga jayang yalim tigdiig jig niig tiyan ka tang chandam chunga gwar ka lamdum yosil tiyan jiga yalim tigdiig jig niig maayi tang lang khu gwar ka lamdum yosil tiyan jiga yalim tigdiig jig sim ka gongho tang yuishu gwar ka kaushuk tang deda tang yang lamdi gosin nara mo gataf jiga chanib nirtong nirtik da tang baga tsi nirdin nili nirtong nirtik da wajapaga Це не резервер, на музыке. Та не мазга, чужь, че там потом звука.

Tiyanchi kata cho ndrchi long kor maa zi kata Tiktsin ni bwalin jo gu nu, ndamu nang tsi liang maa zi waka Dazun sonji na zhonghwa maa chintza jaya kubur lun den chuk cha cham Ga tuan tsin rupchi shibji ga tuan tsin tangpo ga nang ni Anchir ga lang kor kar ngipo chen dung shi kuja war kubti Tsa tang dhamba gar jesil kak tang kil taran jo jo maa Tog tsa li ga li jo jo ndala kar ge zam nan tang tiyanchi ka Ar ngi wo ga arang tsil tang tiyan ngi wo ga kar ge xiang tsil ngi wo gong thoma la suqan deyang da tsatik zgoog, tsatik dhani harab gwa suqna da karge ringil ka nang siti jayang da karge ngi wo nda jindang kuri da jiga ngi wo nda long jinnan da yang na da jiga sering kar jinnan da namu ngi nyang ka jangar ngi wo nda jindang si na ma chio qo si goog diyan chiga da zhonghwa mo chintab jayak buru lam den chog cha cham ka tun sin gajpe pa ga khatang kirta na tan chagil kalwa ga argan diyan nga pirta lam nin jogo di da rolun den chuk chatham da sasung she juu ra diyan chik nda ga da nyendan da sasung she juu ka te da may na gor nyib jani tong nye ki chapa tong diyan chik da lang ku she chong kaans gara ga na ra ati chal gul kin jogo no nang sil tala chapa cho che tau ka diyan chik da nyen hu na yang na da shichig dara nda se jina ra da nang a chik zu shichig an arig namu shichig cha da arang ab jaga diyan chik da za dam ra me la da tamu Nyingka jangar ngi utili zungnuk tondok shungdung na yang ringa uk. Tandar kan sonji na yang kargi ag mksik kasandab zgi chura nam zgi nar. Talong kur nga ringa uk gansi tili njogo na tigi che chungtang ti tsalajatara maa songa da tingi. Uda nyingka bjali njogo nu andar kan sonji na yang hachang nyingka chanu gani zgi ntab ku sajag yu ka. Tanya yang nak sanggul pi Chenlan Chiglam Sayilin ga Anchi Kungsan da Nekhirtuk Shongra Zigana Salang Nile Chandu Waari Kar Chiglam ga Khunyung Baab Tsig Kangpa Ga Kar Ge Zogzig Dikaji Kanglil Dela Ngang Ka Pa Tang Nang Nye Chim Zivti Arli Ga Tiram Talib Jir Siko Ka Danda Salang Nile Chandu Waari Kar Chiglam ga Sichun Tanwi Ata Lam Ga Zikchin Chochi Zikchin Chig Yen Ba Tang Lam Tig Yung Si Da kargi lankur khartung tapar maajatan bu tang ba tang. Tani huyin baab tsighilda tingi vanyuyi ra mzulgi archil so charchib la suqwaagim thorganga baab tsighi vijian da muzigim jugnyan nga kanta tang juwa ba tang. Nishtung nishtig lor zogzig kargizhi arli lagandribi yunga tang. Nishtung nishtig lor ziftishug yungni lagandribi yungwar sonlim shajin yosigwag.

0: Армартул саклык артеким хойндын деди атын кабдайла тирингдан ширкандан сондина голук кыл армартул узун кесир симжиг ажонли кинг левшил марна жигшил терген тина жигшил терген деди атын экчиян армартул сачаг аргни елкурдан чеким хойнг зигтин дан дадын деди атын саны гарачергни кониян кабдазгила девжинт корманик кыян деркасу кесир симжиг деркандан еркун тапкы кесир аргни та Shorne gichi, kabdayla. Ya, demu.
1: Demu.
0: Demu, demu, lika gichi tsang yung tu nenga chule nsinda gichi andi tang lenga kwa tinshe shi nengu.
1: Ya, ya, ya, kwa tinshe.
0: Tena terang yana nigi ar martul sacha ga jekim huayin tang yana yelkur rini dadang dida tangi ata martul sacha ga rachi rini dazung ufchus gichu. Tiyanchi niyang chu rangani ka tar jinta kesir rini shimjika lirkandali uka dedang dida tang yang Martu sachan dhe tang dhe dha tang kesir gini korni zuyung jachin yam kini wa achi gyi zafshika korni kabdaz gina
1: Ya ya ya kwa dhanchi
0: Hmm
1: Tata yina tira uni gyi tatu uundu gyi martu gyi racha chi ngoni zhigi zhigi ngopchi zhigar gram zina sangkyo Tata yina na martu tabu zan soni sona chirtang aram tu saksan gyi nogin torgan gyi sachan dhe yun unangani talakur ta machi jongyir ga machi to jig zong chig re ta yin dana tan dana yang so tan so tan chi ga ha chang mong no inang ni yang ta nga chu chig dor mug ga so chin nam nga zir ko no nang ni yang chig so charang tang ngorang a ta torang la swa yang na tong ro ham chu tang we ro tong chu la swa ta ten ri chig po mang chin yo sa sotang tiga hachang mubo yo sa tanri sacha tigri. Beli chang tan di nang ni chig chidar gondro wata achi wu chig rajit ra ni chig chivu takchin ra tsu takchin ra tan dotaga ngopti ye nu yorta ta chirtang achi ge martu ka saa ze kono tan di mayir to ze machi to ji ze kono daga samang ge chi chani yang ngopti zgarag di zi kaptayi na samkiyo. De tang na tang arang ka charje ge nang ni tangpo ta wazgan sonna Da chigi roo tukchinga kore, da roo tukchinga kore na chirtang martu zelha chiksim lasukwa.
0: Nizhi.
1: Da teni zonda chirang wana achoga wayin hari rirjit. Wayin hari rirjit dani tabshen na zo wayin hari rirjit ka da chi rati yara, da raga tojin ngoma da da martu zelha chiksim ka nangsi ga da yiga yagra tukse nisa gwanra mo.
0: Nizhi.
1: Tayi tangna tan di kirge wayan haranda chuga yung yik tsang ngawa randa gan chota shidir konare dina ta marda zarmu gansi. Ta thara zala tsara maasi. Ta taga chiga marda nyigin jinsamga ta chi rangwi rajjitri. Tayi tangna di rajjin di tangna yung ta martu tsela chiksamga nani yung roo chakchin kukurzang di rajjin lela tok. Chintari. Tiyin choni yung chigi tan daga rajit nda sara xiangshuk to chedo nonde ta terang kasayang nyang zga tan da kana rajit yako kana rajit tabo zan soni sona yang nda yang ta tangma ga achu yang yike ngawa rato suna na chedo zeko kazena ta achi khurga achin khurga darje esi ta yara tele sona ta achin chongma chongtsik achin kari darja ta taga yara chiga achin kongarjiba yara tuksawo taga zarji taga marayona ta nangdong su nangana ta ti sacha tela chiga hor tukli larji zi ta taga ishiga larji rao

0: tar tar tan ti sat yong mun zeng ye jo no ta ni tem zen sa ge ta wu chi pe ni ra ta ta la la ge wun chi pe ni ra ta ze tang yo sa ra yo ka ta ye ge na na ta la la ge yong chi ge wu chi pe ni ra ta ze tang yo sa ra yo ka ta ta ja yi tong chen nya nya ta wu chi pe ni ra ta ze re ta chi ra chi la mang ni yo le te ze ta ta mu chi la dong chon na ta mu yo sa ge sa ta so yang te ran kar song mu su ke ge mun zeng ye ji yo ni de la ke ge chi zhe na sacha jemba ge jem ji gu ara yang na chi ge kru wa ma ge te mo ta go ni ta xi ye ko ni to mu ri din tho ni ta long ge tar ji ge na na ta jing go kra da la te jik tang av ji ti la te ze ko no ta av ji ti to yo no av ji ti ra kra da ge war te ta nga rang ge na lon da ta ka na ngu sa chi ji lan da wo yi yang wa so yi ti na ta par chi ri chi lever ja ra tuk chi sa ge yo no lever ja ra tuk chi sa ge te ta ta ma nga chu along dong go khoi nang sun thon na chede ko gona ta af chi ti tang kra da zo u chigl mun je tsum yo dig na jig tak te gi chog se ta lang ka tar jig ta yam chan thag ra nga jig go na ta jig tak ta mu zu ka ta chog je re pan zo u chigl mun je tam ka ta chog je re ba de thak che lo no ta tin zo u chigl mun je to ta te rang kar tang ge chi chi ge ch che le ga la ka gui yo na ta che le ja ra tuk che re cha zu ge ma nga ha ra gu na ta par chir nye ma chi ga zo chi ge ta yara kalka de chero yi sona nyima chi gan zo chi ta le wor sam chi lak thon ko no ta te mu ta na par chi ti ma chi sa chi g chi ta ka rang thon da da wor chi par chi chi tan kar thu ko ni ta mu re ta ti war to le wor ja ra an da ga tuk chi na da ga war to par chi wa to ma tak tak ya ta de na chi ga jang go chim bon da da chi la wa go na da da ta mu ma re ta kara ja ra af chi ti ni ke war to ta tan ri sa ta rang wo da ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང གི ཁང ན ཁང གི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང yirmi ti na ran khashi re lo kara ta kirginde sa takshin da wi sabshin da ta na yang shi ga chenzam yang gara wa zer ko no ta ti nya chak pa dugnda ta dan tong so kar mo la ta jer jarang ka ti nam tang ga pop tang tak zer ta ji chenzam yang gara wa zer ko no ta shi ga chang ga zer ko no ta ta mu ga yang kirge chadar di na ji shir ga na shir ga yang chin khashi da ta ra mo ngun zen ye ji on re so so chi gre a ta ni ta ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལཁར ཉི ཁར དེ དོ ཨར ཁར གཏ མོ ལམ ཏོ དོ ནོ དང དོ སོ ཅིག ཡང མུན ཟེ ཡེ ཇོ ནི དོ ནག ཅིག རེ ཡིན ཐོ ནི ཨ ཨབ ཤི ཏག ཏང ཅ མོ རེ ད ཏོ ཨབ ཤི ཏག ཏང ཅ མོ རེ ད ཨབ ཤི ཏག ཏང ཅ མོ ན ད ད ད ད སོ ནི སོ ན ཡང ཨ ད ཅིག ཉི སུ ཅིག མུན ཟེ ཉི ན ཡང ཅིག ཨབ ཤི ཏག ཏང ཅ མོ དེ ཡང མུན ཟེ ཡེ ཏང གཏ ཉི ན ཡང ཅིག ཤི གཏ ཏང ཅིམ བོ ཡིན ནོ དང དོ ཧོར ཏོགལི ལར ཅིམ མི ཝལི ཨ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱭᱨ ᱥᱟᱱᱫᱩᱠ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱯᱟᱱᱛᱟᱠ ᱛᱟᱜᱮ ᱱᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱣᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱧᱟᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟ ᱥᱟᱪᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱡᱤᱠᱚᱱᱤ ᱧᱟᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱩᱜᱤ ᱚᱠᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱛᱟᱨ ᱡᱤ ᱪᱤᱜᱮ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱟᱵᱥᱤ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱨ ᱡᱤ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱟᱵᱥᱤ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱣᱟᱫᱟᱱ ᱥᱚ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱦᱚᱨᱞᱟᱝ ᱭᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱯᱥ ᱫᱟᱡᱮ ᱠᱚᱛᱟ ᱢᱚᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤ ᱢᱮᱱᱚ ᱞᱟᱝ ᱟᱵᱥᱤ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱧᱮᱥᱮ ᱞᱤᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱢᱮᱱᱚ ᱥᱟᱴ ᱢᱚ ᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱪᱮᱱᱚ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱩ ᱯᱩ ᱜᱚ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱩᱱ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱭᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱟᱝ ᱛᱩᱜᱨᱟ ᱡᱚᱜᱮᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱣ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱚᱜᱮᱨ ᱜᱚᱱᱨᱮ 지금 먹으라 차브라 아 지금 날 뒤라 또 못 망한 무슨 년년노 난 벌써 뛰나요 지금 무슨 지금 그렇게 삽시했던 어떠니 이름부터 문진이 얘는 지금 탄노다 노르스라 뒤나 시근 더덕 탐치 알랑께서 자르고 가르짓 년년사 그 사가 나 공인노 다트소 총그 삼지가 다트 무그 그게 지 갑다리 요카
1: 오야 과든지 다들은 년년스니 나가 아주 армату сачаг кергер черни там жерде атни алаңжом гдан ор тарджиг нор чабдын зэжинанда тиханчик чугата орлан энжил асуга гэнди нитни ян ата сан сачатна юу нуг керге ата к рамшунг кориг тэтэн керге ландом гэн анга ромала асуга дин нани ата гинзэн шэ нуг ла асуга санги сумжир кэн нитни ян кабда гамоз нима цык ата керге аргни хэжик ла кагра ата лорджи рамзинг кабда ян гамоз гда квадрин чего
0: Ya, Kwa-chin-chi.
1: Ya, Demu.
0: Ya, Demu.
1: Demu. Arre, Nyam-kwa-na-ba, Tis-chir-ngi-de-rang-ga, Le-tsin-dak, Don-tsin-dan-in-jo, Le-tsin-dik-son-rig-ba-tang, Don-tsin-ba, Dob-din-ja-tang, Son-rung-a-kar-wa, Lar-jir-ra-hi-tang, Ra-hi-to-an-rib, Shtar-kil-ba, Shig-lo-tang, Chuch-chip-tar-kil-ba, Ar-ngan-chig-tsir-a-tang, Son-mar-in-chan-yin, Che-tsi-nyam-bar-kwa-chin-chi, An-ir-kib-de-mu, Ra-hi-de-lag.
2: Sonun oshkil alunchin.
3: Sonun oshkil alunchin.
2: Sarangir nyamdu.
4: Nyamkunamba, chanambab de moyinna, derangnav jarsigir dabja bi cib jib jitang, jarsigir dabdan bi cigni, warsigir dabdan bi cigni inla zapasang jile. Darda chechikir nyanlimdan jobjin bandana, sormin jangzhug nyamchin kong warkil alunchin che, shokbik sanjir lecin yinna. Namba cishib dan yambar gafsi xie. Bjechib shuji Xi Jinpingi nanjif danduna. Urgonjil chenbur te nix sarpil chenmur yarkilb xie barjin chom xie di. Nabjil saka jibshinang niki urgonjil chetsil chemtorag tonggi. Lorngin chango chong awa ngor zombi lor. Rangji jib shugdi langzigin jimzir jarjian zikchin di nabjit tabshan waadang. Udolim dang shdiwa jarjia jujin zikchin lak jikjirin chango jir ginda dang waadang. Jimzir jenjin xabshir jenchil mebir jelag sabshin di. Nabjil saka ji huanjur juanchuk jir pisan toyin peji la ndakchur nirdamshi. Darta pinlu mirzik zangwi lamtag shiwi chonjil rngi si chortabshin gub zamkang. Ndanam chotri khartung maabshir huanji qin tanjik jikchul inbari la. Nabjil shkamsa tangar jamchu jolumak sarwi shkangzim zogchan inbi chani. Ardar gawir pinlu mirzik zangwir chotri khartung tabji rangji ji lhonib sakilni eka khartu namdil sakil tabjobi shjendrin wartag tongji tang chonchung shtabdibji ji chetuk shjendrin jolumshik danjir ngi. Nabjil xarpil qemur nambak sarwa chibar shkindag tongjina. Lomtan Xi Jinping shokhang inbi dang zhongyengi rjainang dang jechi fjayunga ni fjendung xini tuanbi tabji gozhi gachin shikirela. Dangan tsukchin jobjibi cinla. Fjachib shuji shtokshibji xabji nabjil sakit da chamni. Nabjil sakit jir pisan toyin peji jir kapsho khatankil ngang. Nabjil jen jamjil jarjir shancha mangla rgonjil rolim jir khartung tukmil manba. Shtegni zikchin tanjur manba sukji shanchir mwide. Fjachib shuji fjainang gaw rolim dang Kekun rangabjin jir shtegni zikchin jemchuk saktung waadang. Mangzi rikul jir jarjian tisang taktung wa. Shibshuk urgonjil dang shilang mgbi huanjurin peji jir chetsil torak tonggi baadang. Nabji jir gamsu rolam ksarbin zikchin la nikhi yogi rikindak tonggi bi vlamshak salu tun. Shachib shujiin tabjiin zibchil hrtar. Rjakibji rngarji si njimjil shtobdin rjakim zikchin jir zagnil dang. Rjakibji shugdi langzigin njimjil jarji changgul zagnil su siji ikchab tun di. Nabji jir shancha kaqsib dang jarji chabja rngarwi chewa. Udolam udrentil rngarwi khartung imba. Gaxtib shenni ngarwi chewar shkindab tangshdi. Dirug sarwi nabjil sarpil chemur njimjil jing gansung tambun kondum shi. Jakum peji bjejirayun lankang shugdi jenjin shimjig soyi sojang lilian chengib shajir. Shachib shujin zibtun gachin chi nabjil njimjil jir shancha kaqsib shepar zabi gajin zinsan kondung nangshin. Njimjil jarjaf tambur bzigdi mangchuk la kipin topar shibadang. Gagmil rolim ji njimjil warchim di huanjur warchim sabjir wadang. Gnangig lagbjir shiddi rgonji jir tagwadang njimjil gnasa nyamji samubshini. Nabjil sakil jib shenang vrimta jir dangrib janji njimjil maalag gangjung ngang zikchim shi. Lorngi chango jonga wa ngor zombi lor. Nabjil g zhonglim la maangil g dongcil ftanlang ngang torib shin. Darta Sichuan Liangshan dang yunan jotong vrimta shibi shidru mirul g zhonglim di. Da Liangshan ji xjewgi si arlib shibshin bir gang yin la. Da lor vlangkur khartung tabji. Sagni ngi giwar, nyadrul gjonglam mebi lorji yung san jigir zog ngiyi. Zhonggur shiglam zhongchir ar ngilgdung, si zhong nyadrul gjonglam jif chachib zogul ba fin jampin gib shajir. 다도로 블랑쿠르 카르퉁 탑지 시청니 조통 워프 조피 딘 디츠로 젠니 디츠로 섬르 제통 던종이 예네 점점들 시엔진 부르 산고피 나빌 사크 제 녀줄로 종람 제 자르지 바리 흔통 종크 제 진돌 멤버 칭범 스 요피 종치르 땅 종게 녀줄로 종람 카르퉁 탑스디 로르니 혼제 자치 고르가니 다티 자치 고르게 엔던 파레 제습 제첩 캉 페이지 심직 스테그니 총리 환주 심직 소유 소정 쇼바 우지 강급 세지레 파르눈 디브 자치 브젠나 그소 나브지 제 종남 자르잠 티상 탁 통하던 나브지 제 레클 땅 타그랑 롱크 거 종콩스 하주 탑스 제엠트르 통제 냠들 냠틀 용버 끈덕 통하던 젠진 제 접스 르그지 비피데 젠진 제 샤시 쳇스 제엠트르 통제름 그 요레 그콩 리르가위 이르치글람 즈그템 셰크 젠죽 섭당 르데 나르치 젠 파르자리리 로 땅 르잠소 브레싱 Sultang Sasani Nyangche, Sasani Gzikasipchi, Stiglimchi, Torgan Stiglimchi, Romsik Chenshing, Stiglimchi, Jarjaf Tambu Tsikpatang, Gjongdom Rjerchiti, Lamtik Sarwar Jin Machil Rjerchini, Gangjong Kalimchi Mumtatam, Tansimtang, Skamsi Wartik Jinirbang Yule, Wula Rangjong Jong Nyangche Jongchir, Nangarjong Lartul Sing, Chongar Divi Dema Draki Donjab Chipchire, Tarta Nasu Chemser Stiglimchi Jamta Yobi, Sasran Jona Hajang Stabdi Rele. Jamjil Jibdi Rishongwi, Natsum Tsovr Stabdi Chimbukhchen Yulin. Jakubr Chiglim Daysukchi, Zichang Lingwan Bahtarna, Navjil Chiglimchi Lignir Lamtag, Loor Ngi Rang Fjilir Ngachir Gishtung Chikubjani, Fjilir Chikchiv Dintung Samjivar Jemangdabshinla, Diya Jayung Chiglimchi Fji Lamtsichi, Fjichiv Jilhagsin Yulin. Gamsi Lamtang Tisangtabdangwa Masil, Kualimjin Zichinjang Jemchukhsabdangshdi, Nanggag Arganif Dimr Jichagdabshin. Kumin Changshuyig Namtang Fjachin Zichin Jemchukhsabdangla, Zichin Langjabshongji, Zamlangam Torgang Jilmangwi, Jachim Quandil Stigni, Nipur Jerni, Mirjul Stiglam Tang, Saur Stiglam, Quandil Chichi, Nik Chigt Niamt, Vlankur Jur, Nguanjur Shajetang, Ekai Lomatang, Ekai Kaltur Jichi, Tisul Chigam, Quandil Machil, Jonir Nantapa, Navjichin, Jamjil Mangin Zichin, Namjil Shevchujer, Gunjil Ramjinche, Gasti Charji Shosim, Jonir Nantapur Shivin Yule, Jamjil Stinjinbu, Shodin Changusi, Sitang Jumba, Litongi Shajere. Ngāci mālum jī rūlum qiānbō tāng jīgni lāmchā, sōngzhīn shtēgni bjī dīnyam tā tīcāng yōngwī xīgjīn qiāngu lārkīnda tāng shtī. Nabjī jī rkāmsā tāng jiāmsū rūlum qsārvā sū, shibshūg jī mālum qsū khārtūng tāng. Siāngardīyam tārni lāmchā kāqsib shībā tāng chāb jīg. Tōnlīg lāngkā jī sōngzhīn sācīg rīntab shīni. Nabjī jī jīm jār jīg nī sōsūr khārtūng tāpā māsīl, tōngkūng rngārwī pāni dāmbī gōnīn kōrjīg tāpar bshī. Lōrngī qiāngu jōngā wī rāng, rāngjī jī mīmta tā xīnjīng nī wātab jōpā tāng. Tansim tang, Chorjil, Xangjil Sogh Kekong Lir Galvi, Rolam Chimbuk Chanjir Gendak Tongjir Yilay. Nishtung Samchil Lur Thibdi, Chayb Jilag Zhung Jachi, Mijul Shtiglimchig Zhomshig Zuu, Navjichi Zhongshir Zuur Chapa Tang, Shtiglimchi Lamcha Devi Yirjachi Vi Guis, Jinchil Mipr Nashang Taba. Torim Gzhonglim Di, Navjichi Arzung Rinpa Tang, Diyanji Sinzin Chuy, Xonad Zhonglip Jilag Zhirsi Chani Kepa. Yanlag Jinchang Namcha Tang, Shabshi, Zhirsi Toni Sakil Rinpi Sinzin Chuy Sa Chapar Shargi. Navjil Jamjil Tal, Jersey of Gentle Ni, Nichi Chabdat of Jote, Larchak Savri Tang, Pisan Toyin Page, Kukung Huanjur Rikul Tal, Gahin Homjin Yule.
5: Shuni, Shangchin Nan Kirti, Sanjur Gurlam Niro. Adadia Bitsijinina, Shangchunji, Tanri Lassa Sharga Derby, Tsuchin of Selang the V. Tsutuda, Jachu just Jimhinji, a Yelkova Tanri Lassa Sharga Derby, Tsuchin Dang, Jungui Tanga Lang Dang, Jungui Zupchen Langa Yuan Shi Tsuchin. Zhongkui Cangri Laksil Tan Tsukji, Ajayun Timi Tsukchin Tang Jirchikbaji Jirchdang Anangwi, Songshil Gachin Jib Gongdun Dang. Cunghun Shawi Tajib Langsha Gachin, Pobjung Dang Lakhtir Dang Sibshiba Dang. Xiangqing Uji Cangsil Sartu La Gendir Dang, Huanjur Chi Tsukpeji La Gipil Dang Vital, Xijin Bertun Jigbi Cangsil Manha Dang. Cangri Ximjik Tsukbir Zangtul Dang Sharga Nangur Mafsil. Xiangqing Uji Gongho Cangmi Sartu Gendir Peji Tabjib Lakhtir Dang Sibshidi. Cangsil Dobnun Jir Kvindzikchin Tal, Cunghun Jir Dovkhin Bagibi, Gilmabdang. Xiangqin Dangwi Shuji, Xiangqin Mangqin Binliyong Tangkanga Zhuzhna Wushu Junji, Hdamshibadang. Xiangqin Dangwi Shuji Yomba, Shenzheng Lodong Chuanji, Ngonzimxi. Xiangqin Jir Ngochil Ngombu Zhahi Dang, Li Qifan, Yang Fengchun, Zhu Xiangfen, Cao Jun, Changjiwi Ji, Cundirxi. Tsundali, Tsungun Shanchin, Mamang Sejunga, Nirtung Nirngali, Tsungun Shanchinja, Tsangal Lakhsa Sharki Kurji, Tachula, Arjundun Shibadang. Tsundar Shibi, Shanchinja Gochilbi, Sharga Tobi, Tita Mantara, Sharga Shena, Sharga Tobi, Tita Ba, Lili Jindang, Mishangui, Lijangji, Samlu Jiri Jirdam Shela, 吴秀军及乡亲党的党乡亲始终的差不多的，下个。

야냥니위 두고 총총초 슈닝지나 부자림거 리비스카 콩덥질란드 같다가 딱 시흑쯤르 조가노 시흑쯤지 로가가노고 두고 총총 참마먹이 두고 총총님아 노르그지노고 시흑쯤 가야티제 슈바시고노데 제르그즈겔 Shtiyarang wami njigishtin ki tsukhdin yu tsilaga nili langpa na Tang khangsilwi shukpa dir Hpang tang tang rikki ki sangri shtabi nawin yang RMG yengu zham Nawin chula shiksu namji Xiongir ki silsa shikshik tisa jin yu la Gayayun ki sikhang sibda Shashi nasu ji nyambi dengir warmita dhukpar shil Dina ninakchika thumi kayang ghalar limba tang Jindri chungang 예쯤고르지 세르람남지 님이 오서 가남몬비 더우니 아이근즈너그미 방버를 티바나 아니게 뚝바스타비 자스티슬와 지기지에니 텟데 론드브지 흐시브데 예브르 절와등 시수남지 아무고데 남비 메뚜징 존짐 님이 오서 등주디 카이진 고우지진 방중진지와 냠스 용진요라 Ryangrangga rau thunbi mkhtinki latul jengdi ngā tsur ryangshta xe jimba tang gani chung. Ngā nā shukpa di shkandrun thuma dar, arangangi gomkha yirchupi hapangtang dir yikhang, niwul mapupi mituk silwari ri rdupi tur di dhani dhantabshin. Dangshtanga kwawik chul, shtsakhanga sengil nomshilta chang unwa na, ngatib ji nangwa rimji saivar shil. Jungzim ni, diimbar chungchung shik shtang lepa tang, niwil ugu lagasung tola gair di paayi ji rirdi chamar yangshta tang shik shiba na, paayi na dhamma galung nan jam chikar chi. Ngi xamjik niyemu rang ni rang tasang ba na, gayaardi ji shukpa yu chan na derang shtawa shik gala yin di. Xgabri charwa xixiq dambam ngi la, lanri mgbi damdi gudulum yung tong matab. Yinang, paayi ji lila zonbi yamadagi gayaardi shukpa ririr gajanag gongkani tibi nyasir la yung yung ginyong la. Nzidi ghanambar jawi meetukwan damaari ri lhamchunga yewar jangdi ar yangrang ni yangrang shikdang nyaganyong. Khochi sambar payin yami daga shaychamsa gobi guayi xeji ma shikdang dashda rangni ji jisa dang gi yin la maung ur warub chargil daga jisa dang guli yin yin bi. Sashiki jing diye nam ginta yini nurumashipi damji yul. Damja di paayi ji yama konazim mambar sanchin dung loma yangna sardu dung zikhang, chanchin, radag, janzin, dabchuk su, sudin dung sumil yudu juki nyamda zhigbaashik jing yingi. Hari nyangniwi zhugu chongchong cho. Dēn zhēngkīng gā zhōngbā būn jī nā sēchūn xiāng qīn zhēnggū zhōng lēshtu lōy lōm zhēng gā lō zhūgu nima nōrē rī. Rī dēnā lō zhūgu nima nōrē gā yīk zā xī gā ngār gā gō. Dī hān chēnī rīng gā pāsā pāyil nī gā gāyārdī gā shūgbān dā dā nīk zī lōng nō dā ngī sōnyīm tāng dāng bā zhī rī. Dēnā zhūgu chōng chōng cāma gā yīng gāyār nīng gā gōng sēng gā shkām dā tāng dā tāng yī rīng gā pāsā pāyī gā nzī khāng shtā nā dī gā bī gāyārdī jī gō bā dā nīk tuā jī nā gu lā tāp gā chik dī. Ndatara ndatapsungna pūtar jimah gacha pūtar jimga rigpi shkar kumga shkalam davjili datangi unduugi kamsimga tuku chongchong mangazga nyalamadu nago. Ya nyangnibi tuku chongchong cho. Tana shuni rigpi shkar kumjilandiga tanga na chong shibi detangab jenhizga ngukhtu juyil. Ta tashkabga dirimdi cha chonji na alugchi shiga munga. Aluqchi njina mungzi nga tsu tsua tang kargi ka jatami ka tsua gana nga samidawg. Chigini njina zun jihdikshi ka pari na choko lobjung shi chika zinchilayi na choko yang na lobjung gu yuchi na tsui na choko munga zi aluqchi tang jewa yoni tamuzi nukjenga ta pama tang gergin nangi sapu utar yama cha sun jina yang choko chongchong tsangma ga mga gongdi songshiwi ju xisha munga zi ka wara la patara iri chisho shenar. Tukuchong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong
다 시바게 디니 존크게 머근디 치게 송치비 고니나 디쇼코 히샤즈가 통통즈 정말 우초지인 덴지나 아 조금 총총 수 한친니 첨머등 영나 시비 로수라 또 능신 킹거 예시위 산칸산지 정말 그 나와서 요중 리와인 리 담그근 지나 밀리 풍거 치가 첸테기로 누가 강우즈그라 디나 샤이 망아즈 로차 시마 특데 다시 좀 강하지 않아라 조고 그게 다루군 저슴거 린딘지 그요니 시바그 먹은데 소스집 로고즈 마이나 토브종이나 조고 지슈크 리카이나 조고 다 강망즈 접종디 그친 마뇽아즈 팁스크 디노 쟁거 먹아 송치베고나 토머 다 시바그 디니블이 인증고니 도모즈 리타나 샤이 참마가 회샤스다고지 리샨저고지 조크근 득등디다 시기 냠죽즈이고 Gergin Samaga Ying, Tongu Sarva Samatta, Dashipag Lishan Jastang, Dictang Lasuka, Kamuns Shekayuner, Titana Tukuchong Samaga Ying, Niwut Yelan Zingugo, Ritanazun, Anigra, Huichi Wartra, Lemus Sumchen Muzinjugu, Tianchini Junkara, Jugziguara, Kutter Shikzam Cheni, Tamugawat Zinjugu, Tianchini Shanik, Nemuni, Zugachang Sagwara, Kerja lama sensem temu segoni macel, dah nyago na cukup, jogo na cukup, yang nak hutan tu dia longkrab dali, jogo cikawa, kui cahaya jenanda, cepara tajenanda, temu ina yang kerja ni gak masak, nanggi sesu nyai datengi kui cahaya ina yang ni gak masaga, dah nyuan jina, zu sengca yu kuat gitu taksi kacik, laksi na cukup tijung la suka, dah mengaz ke temu aju kuyoni, dina nyaga nang nazu ani nelejen. Yang na cik ni ni kerana ingin jual ni, tapi yang sih mangga, tapi jenah cuma kerangan ke laksi, kerangan suju, telah suka yang jenah, cengca ke suka yang sih itu nengi gug. Tiap jenih luar tengah luar cikgu yang kerja zabgu ni temu sih, ta nengi sesu niul cikgu ke, uni jenah, hui cah tak jenah jah, hui cah ke katung tu karu inu cingge, ta nyama ke uti tengah jah tengah, dukun cuy teker ke siapa ke ni ini, sesi ke nucin zoni. Та лишен дэгу чикава ин лугулах шиг цан суна сяйм машани. Чимтэ зо лугулах шиг сау чгу тмуучана ин машак. Рита ин лугта шиг мугмуг ини. Чиг эргмэрк цамни ю тмуг гочул датын лишачина ин аниг дэ шиг нопа. Цапчин темни тмуг. Тиченг алугу гэндэн ина чгу лугуй к сара масаг вартгыт шиг ихэн цамбаз зинжуут та шиг гэчини тмуг. Nikurga shishangina yung atsi chalam mga ni tatamni hitamni tamuzgirla. Tianchini jina mgigang nyamjundi hongguhi datangi di jinti yike taju yina chukwa lishan zhiju yung na luglil anyanchin la sukwa tagu chikawa yung kirga wartag diktangandi nyamjugi gunu zhen. Disul shetsam gari ngurtung nuzgini ngiwirta zu shesungi datangi jangtai ju ar jangarang astaju tina zu anyiginda sutabka. Tianchini yuzu tungsir shendi ngiwur da mginil tang gisungna ditug da sungi datangi mginil sankag manbahtan datangi nyingdi sungshjibiju, manbahtan datang sungshjibiju naksi gachik. Ndangjina dirang pukuzhar jimga sientumzi katsata chukku chongchong changba sardazg dangni ngachi chungdi nivili haranga mginil sungshjibiju daksi gachik. Dana pama gchua na yung kapara dani muyangsi ga manga ditangna yung pama mangazga chachunjina ngiwur da higun zunu pama mazik dangati magin jindi na chuk shawa ga gihin na chuk kapar da ngiwur da chuguni da muzgirla di hanchini pama ga karga mksun da dangatsu mantag choli dao ni da muzgir dina chuk chong chong sama chun jina da soma narsung gunu jenga magin da sungi ma dharma dang dhartang nama chukba ri nyingniwi chuk chong chong chuk dina di chun mongzg mek di dangna chuk chong chong chong ma li xa ga cita ketz ga nyin chuk yuil chong ma gara guas jangu zunga shibta nyungu Ri kel tungumu kong yin zidang na Amaru kik pochang na Huawu samcha camabzik Amaru kik pochang na Huawu samcha camabzik Taga taga zina matig matig matig zina taga Ri kenda niga siga kizga samu nir Chukku chongchong munga zika Pachar kil yu gir samg Ri makina songa chukku chongchong zemba chi Kachi akikichiti makina rh zongyun jina jem ningu Rien hengi wii zhuku chongchong so di zhuka gengge tengdi na chong shibi gatsi lim tseng yeng tong chumda ni zhukren ta tengdi somzhi kwa teng dun zemba pogu zhar jimi somzhi ngan karwa tharjia zha hinur zui tarkawa shiglu shichib tarkawa ngang chuk tserang so numren chingi ma zhu lim tseng jima gachoni yang jertig yuil zhuku chongchong so ni kukudimu shi

lobchik nyam nyong lang wase gu nan da ge tang pon da go gi dali yu shu wer gran chung khul yu shu zhong che mer gi lom zhang sam ba ge gir gin gan huan ju sonum huan ju nda ge che dan xi gan zhen la de ren ge lin chen nang ni ka da ri

0: 야더디가수들지소나더니아로마대용가수인제연바더니로마대라니버근가대용레플랑도똥터바레진진다레플랑도똥소나더포자대용당용다블랑로치바레
1: 네리
0: 나근데인도사다당아쪽송송로끼시그때니더더바당아로마도냥더카다세바
1: 응응
0: 근데로마가송로라떠게세바
1: 네리
0: 더니나쪽로마디글어도솔라소소동든저땐여보세바
1: 나리
0: 아티에다다나초도라서마동도다데나르그텐드살다담르지제리가텐드
1: 음
0: 니다서마린땅아초호자동춘도빠진제와도동분저그바르다
1: 나리
0: 반도조는조제데인도땅아초파마도게긴발란제와동부저그바르
1: 음
0: 인도다파마도게긴니송노지텐송지텐저소나다밤먹기추이만다다게긴줄로트테다나초그레플랑도칼로튜지메바파치메바레
1: 나리
0: 에마소나다보다돈천달라제와야포메파마도게긴보는제와담보도자마트나다나초그로트파마테초그제추테다용도블랑다저까모드레다
1: 뭐말이
0: 에인도제와담보잔지테초친보는친보통도게긴나
1: 나리리리간다
0: 텐도지가넘바진가다다네나
1: 나리리리Lasa lasa. Gerginga tawarda gergin lopchukku nyamnyong tang jeli. Yachi nyang kinamba zo. Kavdari yeku no tevzhindi. Da chirga kichu gergin nanda. Ta honchik lopchi shetang nanda. Tawarga lopchi shetang. Ta lopso jatang. Kung kishu ni tini sonara. Gerginga ta kuna shakun no tevzhindi. Gergin zgi na laksam zangma zgyo. Tata hachanga kachembo rechi. Laksam zangma zgi ta karga gelab gawara tsewa zga yukwa zga chikju. Tata shiga hachanga kachembo rechi. Gelab gawara tsewa zga lhamari chikgo na lhomandi rananga semtamsha yura, kabdaya yura. Tani ta lhobcha tang karga chamda gawara gan rewanda yukwa zang zanju. Dala sukwandin sonjina ta karga ta gergin zon sonjina tawar ta gergin yinu ga nyamnyon. Lhapata gishu ta ngonchi ka lhoso driftang la tawar ka lhoso driftang la ka na chapar na. Yang na warna hewa gara chenburi yochari. Yang na tarkab ka lhoma zon jina karga digma nina charima nina mora mungpo sirgun rechara karga gergin taga laksam tsangma zgan itani yina shayi te digna char nara karga. Chyo meni da zon jina gergin taji kona khuy zhiga shakun. Lhoma ta tarshani sherawa song nara maung para karga Lhoma tegeera shera shirndangri jayi kaya na girgintag rangyechig khatsayi nyangyayi kaptuk teyinji na ta shiiga chasar gwanar chig lhasam tsangmazik rangyay lhobchiday nu ndazoo inji na hii thamni dhamore tasergo kutta di shang kargi girgingi ta kona ta lhoma kargi samlu kinchun dhag zuwi daytangi girgin zuwi shiiga zinjun ta tahachang kachembo tasergo tibshindi di zonan di gergingi tanjiga tarinji na gishu lhobchatang kiamdak gawar gan jewaanda yi khozang zingo gata sego na zingo tangna gergingi lhoma ga kiamdak gan dazun rendi gandari yi gun na dazuk gwa niyang gergingi kabdaz ga tong tong li na
0: zhiga gishu ta tenga ngandrong ta nyonyo ga chini yin da ta ngarong ga zangzi yin da ta lhoma da ta nga tsu gergingi to lhoma til chindo lan jewa siji ti ta nga tsu tendang da zuwa ji re ta ta song ga losu ga chini Tini xie nga tsu losong la da jirung song yi baare.
1: Nari.
0: Ta nga tsu chandao ka loso, lo zhiga loso, chung sung chu loso.
1: Nari.
0: Ta di nongi thoma nga tsu chung sung ka loso te jie gu baare. Ta nga tsu ka puchu te chung sung ka loso te jie gu na, ta pama na puchu ka on tongbo ge gin re.
1: Nari.
0: Ta di yindu thoma nga tsu puchu to ka ka rondu xie song, thoma te ta pama li lao jian, pama ka la jini longso ji baare.
1: Nari.
0: Ta di yindu nga tsu pupumu te do lo zha ni, Gongpe tando guna ta ngayi pa ta chungdo pama tong nrenri tongbo xe yu gupa te ta kanda ta mipa xe.
1: Ari.
0: Te wana ta nga tsu nrenri kanda xe se guru xe na ta nga rong ka sa ta tsu tong nyonyong ka ten xe na thoma ta lo tu so so ka pama te gong yin pa ngu sen bari.
1: Ari.
0: Ta ngu sen gu bari te so chimbo jiri.
1: Denga.
0: Teni pama te do ka chinsa cha chin tong chan jiga ni tsum mo nyawa xe ta julin sa gu bari.
1: Ari.
0: Ta te xe so na ta loma te nga tsu go Lhosu setung yinanda, kada setung yinanda ta chungdao tere njewa setung yinanda deyong penpa yobare.
1: Adi.
0: Chungdao ga chungza ga chachin yao mingtong, chungji ga mi tsui, tam jami yobare bo.
1: Adi nga.
0: Chungdao ga nga chuk di yulin nyongsan zato na, de penpa yobare. Tene tela teni ta nga chuk lhomo ga lhoyung ga nangjila ta tatu lepo se gubare. Ta chungdao ga ta lhoma de lhoda nuli gyaondo ta ku gu songlong kere ma chitong usin, ta lhoma de la lhoyung yao bozi. yung to pa, ta deel sanwa tong yung re.
1: Nari.
0: Deel tong yung to ta nga chuk tu tu namba kenda tani pama ta la ta lho chuk lho yung gu go de xiexiu yore.
1: Ri?
0: Ta nega zana ta lojunga, lojung, lojung ko kona mayinba. Ta loma lala ngoma lojunga teni kakwa chimbo yore.
1: Ri?
0: Ta jipa masawa. Ta tondoga lojunga teni ta piji chimbo nro mutupa ta loma yore.
1: Ri?
0: Ti yendo ta ti loma piji chimbo nro mutupa lojunga kakwa chezi ka loma tsuma ti ta loda noni tendo sanji chewa, loma loda tsumende pa, loda ni zhen dhuwa. Tā tāndōga nīsū mōpū sāng yīmbā rē. Tī yīndu sāl tā ngā chū gā pāma tōsū lā njewā sī yīndu tā lōgyōng gā kō khuā nā mā yīmbā rē. Tā tī lōma tī lā zōngchā gā sū nī yōng khatā sī gu rē. Tā dētōng gā kō, chōwā gā kō, tā sō mōmbō yī nī khatā sī.
1: Nā rī?
0: Tā lōma tī lā tā tō sē gu rū gā jīn sī. Tā nī lōma lā lā tā gā rū gā rī nī xiān dā nī yōng tā lū tā zōng wā jī, zōng tā zōng wā jī, zīn dā lā gā gīn chī wā jī, gā gīn lā gā gā chī wā jī. Lodu penzi la tanda chiwa chi tanda loma yore.
1: Nari?
0: Ta tanda ko suni yung pama la kada si. Taripo chi ta nga chuka rini ki teni yung lepo chi sangme na yung loma ndala ta pinki yabu da zin. Tanda yabu da zin. Loma la gegin la kuga yabu nga zin. Ta tanda ko teni pama tila yung senkyu ke tre gupare.
1: Nari?
0: Ti tre tana teni kuru ka loma tila ta gajin zinra tila gajin chiwa sila supa gongla gongchang je yendi re to chechu re yebare. Ti yendu, ti la ti zangji ti buka ki cha xie gu pari ta, ti pa jia gu pari.
1: Nari?
0: Ha chi yendu ngenpa mama wari. Tanda si yendu tini zongcha tong ngencha su nyi ni, ta chundao ka senghao la jas ti gursi na, ta nenshu xie to gushu xie ti gu pari.
1: Nari?
0: Nenshu tini ta lo yungu ya ji tini, ta kuga yung chino ni tatu si gu pari nenshu re. Gushu xie na ta nga tsu kuga zongcha ka tini nga tsu xie yena, nom kuruga chundao tila yung gushu xie ti tu pari.
1: Denga?
0: Tā tāndrīga nā sīna yōng pēntu mañiwa xī tō sāyīn chāng tō. Tēnī tā jēn chēwa gā sōma, tā jēn chā jī mōwa sōma, tēntō mōwa gā sōma tō sō nō, tā chūndō nō, tā lōdā nō la, tā mbē nā yōpū chē yō rē.
1: Nā rī.
0: Kō tō ngō ngū sī tāw tēnī, tēnī kādā xio gō nī kādā chē kūs tā.
1: Nā rī.
0: Tā ngā jīmīn dīmē sēn hē lā yōng nī kādā yōpū sī kūs. Xio gō nī kādā sī tō nā, tā yēmbā tē yōng mā xē rē bōng, tā tē pēntu nī kādā sōng nō tōng xī bā rē. Tanda si kada si sonon tong zuten mong da ten to kuri.
1: Nari?
0: Tani tinon nga hlopa chiyan da ta nga runga tata sonon chiyan tong ondo, ta goka re ye na, tochi re ye na, ta chunon to ngu su ta yu rin ru ta na ta gense lalo ta denpa re.
1: Nari?
0: Yon hlopa chiyan da denpa mong zi sawa, ta nga zo lo yunga teni mo chachi mepa ta tando to su la gegin di chundo nong chun ngu su yaw ta na teni gegin to chundo pa ta njewa zombo yu chota pa re.
1: Nari?
0: Tā tī chō sōna tēnī tōzī kō sōma tī yōng, tā kuruk jā dzō gōna, lēpō gōni tā tā tā sēn tū bārē. Tē mā pō wō tēnī kākō chīmbō zī tēs bārē tā,
1: yānsō
0: gō tō tēlā. Tēnī sōma tō tsō lō yōng, nī tsō mōmbō zī āñjō rē, tēnī gēgī tāngchī kī, jāyī gēgīng kī xie, pēyī gēgīng kī tsō rō, gēgīng tsō mā kā xie, tā xie sā tā tēng sā wadō, tēnī kō lō jāl tsō mōndē bārē. Tā lō tā lā tsō mōndē yōndō tēnī kō kō pāma lā jā sē rē tsima, tā gē gīm tsō mā ngā lā xie dō, ngā dō dāng dō, ngā lā tā tōng chīng sē dō, tā ngā lō tā lā tsō sā mō dō dōng shī. Tā tī kī pā nī, pāma tī kī sō lō tōng dō, tā tī kē chā tī nā xio nō lā kō wō dō, tēnī pāma tī kī chā sā lō tā gē gīm tō lā hē nō shī tā. Tēnī gē gīm tō chāntā pā lō tā, tēng tō ndrā mī, tā sāng yī pā rē. Tā lō sā wā dō tēnī tā dō jī sā rē sī nō tā tā dē pū chū lō mā tē rā tā. Tē sē tē tā ndriwa tāmbū sō zhōng jī gā ngā rō gō sō nō gō tēn nyōng nyō tēn tā tōndō zhō jēng gō. Tē nē jēng bā xēn tā ngā ndzindō xē kā ndzindō yī na tā tānglō jē yī bā rō yōng.
1: Nā rī?
0: Tā tā tā nē tā ndzindō xē kā ndzindō sē jī tē tā kā mō xē rē. Tā sā yōng ndzindō sē kā mō nī sī tāng dō rī. Yē nō tā ngā ndzindō xē kā ndzindō sē tsā dō tā ngā tsō gō jē rō sē rō tēn hā nē na tā ngā rō gō xiongso ke chen da gongri si, njio ke jio ri sin, nian ri tong, ngoi xi, ga sa, da ngo chi, da tongdo ke jini chendo lan jawa che pari.
1: Nari?
0: Di che ri sin da chendo lala da sonon tong mo tu pa, lo su go sonon yapu me pa tu su la da, ji tu jin jie me pa da lo zha la xie ju mong a da, ge gin la zo ju mong ba tong da chen la, da nga ri go nian ri sara di, ngoi xi ko lan jawa chi ri sara di, tongdo ke jini jawa si. Tani chindaga nani chindaga oyan kuwa. Ta chindaga nani chindaga oyan te kuwa ndu, oyan te da te ta ngaru lan jaa tambu yukari.
1: Nari?
0: 제가 동부 예파 마세 때 친다 될 딱 진짜 돈은 굉장히 크 투지

0: dei dali ne general lenju damu dei tona ta nog nog nin do chorang ge thei tandar tamu de dei tona ta ja chig do mo so ma ga de do de nyang du ji ta de ni ta ji chu en ji na terang ge chofen do do chu mun thu nog sing ge ta chu go ta so so ta re dei tona ji ma en ji na ton dong do mu shon tona ndre le kon na chu ko kon rum ge che de le kon na chu ko so ma ya chi da di ni ta rang ge mo ta ni de na chi Tegumajiju, Tatagatan Sina Choko, Tasun, Chertanga Chukchenkum, Dadunde, Sonsuvina Choko, Tarasira Dunde Sonsuvidona, Chukchenkum, Sonsuvitan Kandamur, Tachun Son Torbondok, Su, Schenkum, Dishunida, Yarachi Tarpun, Tomuzri, Tagukuda, Jachi Rondomos, Moazakara, Andichi, Nyams Vishalitadini, Rangirangi, Naganitinachi, Tegumajiju, Tariya.
1: Je galandina jindeng gcho chhon ni mamang mang chu tang thni sa ga kon ni har chi so chang de song chu yi ko na chan chum ge hi sha gang dag zo ni na ni ko ni ma ra cham chu ri na
0: ya ya yang go den ba te to na ta te rang chu sha ko nu chu pin da du gon da in ji na ra chi ge to so chang da du gon da no che te so nu ba a chu khe to mo zhi ra chi so chang da du gon da ge rang gin so gon nu shi so da du gon da no che te ku ji ta na Та рынгира хара рэшчи тадукута сайтона чуку, тэра ноци тандана чуку томузын дукука. Тэг тани ньянны мари. Чу рынгы сухчан дадугунда я ноци тэсонунда, чу рынгы шизгун дадугунда я ноци тэсонунда, чу ра кхамик ян чонкли джигтан згара. Реча ра дадугунда чу ян дзолик джибжиока. Джакуку тару та ачугун дишхуни, та ньян сон серджи мекы, Namda ni dalini rangi nocete sona tishunera jini cho kas mazo kiti hanchini serjon na choko dreg li kon yara yarchib je dalini nocete sona de nansin de yarashana ti tanchini jak kucho jafchur mana mana de kok tamarto khoin jur jina chu terang rachi sur chizik jison de de nocete sona ki hara tera nocete ku ji dali tachi to satona Ti hanchini chi motsong ki saitang ta rota ni njugji zinara. Tata njigni mara, chi gaite to ti no tsete kuji tona, cho chaman gaito ntomuz gari.
1: Rie gen lag tiji chi, di na di tsu jirangi tang di chamkyung tang juelam lian cin dong cim dini jugo. Lian cin di zomzhig ba tang don zim ba tang cin cimu yin. Zomzhig gen kruwa la jia zha xi tang zha xi don zim yin. Da kluwa xiu lu yin. Jikib da kluwa ngang zhig cirang tang sonim rin qin yin. Tang a jimi lin chen nang nga chuo yang jin je le da di mo xi
2: ko nun mie sung ji che la qing de xi ba yo zi a lu su ho kang go song de ben zhou gi ba ma san xi ba de lu su gong ji gu ne xie qi he men ba sai wo de xi sen ji gi bi zhan ge xi ba yan

yan za sang tv da den tjin dam ji san khan lan ji chen ba di mo ina de na ti ta ta nam ba su ge san ji nang zhen ba nan zong jiang de nian chen kong wo ke la long chen jie de bi wan nong chen ji po ni ta dong ge li xin yin

ya pa sa pa yel pa na mang sheng yel me pen da sa ga song sa ni zhen ge yo zhe no de yin ya ke le da na yong yong gang ni yong yu ni yong ni a lak so to na ben zhong zhong gang lan zhu zhong mo ju qi gang lan zhu qi me nan ju qi la so ya ke le mang la zhe si le pa ye gang ni yin ngai mang la a pa che che si le ngai pa ye le am du ma ra yin

Simke nyang tam do si kalam tang mu. Zen ke mi tong tor si wan nang de mara. Wan nang chen ji po ni che je ka par la gi yo. Yan zha si dan bi san kan tu nan ba ta na sham ni ko du gu nu gen sam ri la chi kam ngo mi le sin ji na a shin kin je tu ku shi ke wa ta ta nga chi go lu ku la wa ko lu gu lang bi ka che tu lu che ru sha na si ni mo na nya mu zi in ta na wa kum di nga chi lan si ta la wa ko lu gu la ki nya mu di nya go ro nyo zi il

0: Kati nang tsil tetak shung tse, ngay par ta tozun jem tur tang ni, nyer ta nyen ka chewe sa khung ni fshan tim shegi. Kati shtam malak par ndam ril la tang na yang, shngang tsak che margay par, thomar sa ten ni fsharan ro gay pa tang. Fsharan ro ti togorong jete kong lan ro ali, mar lan ro marong war, togorong ka ndam jil ni ja rar dip tang, yang na sam thosan ro gay. Ti sa to na, sa gang to na teren ro gay. Kanyeni sarjir nyamu yamba tang, sabu tambu mambi langi ni di marung wa tang, donggur yang go marung. Damri chi khu hajang chewi, dongu sawa ni mbal ngipi nyen ka che. Samni denjik sachi thunji, nyerta fshiru lan dendrip shi ni, ranganyil yusi sagni xavur shate, rogchur shi jarewan dongi.
1: Dariga rinshini yambi shikhti shi. Kazi nurjini biyar jolkhivsi.
2: Si nga nyungzim dem, zahshil cadangshdan.
1: Si satsuluz na kubabi, si lhamayu na ilakir.
2: Ajanur longshchun zongzong, sama chakhsi mahtung.
3: Zhuanchung na zivjilgin, chazi na mwasayin.
1: Дэрэг аринчин юм би ихтиси кази нуртини би ихтиси
2: сеха нюнцэн дэм захчил цатангштан
1: си сацулуз на кубаби си лхамаю на илакир
2: аженур лонгшчин зомжун сама чихси махтун
3: гонч мунэ зэвчилген
2: чэзинэ мусайин

0: tenjeldang, vdedo la lesun che jongri hu, tolchi jami hong. Shaji yer gavdi zunga che mga rixil chaftun, tebi chang gancha mughang chupa shirshel. Sojina mangso che juwa shtigbu tongta warsimta chawyo chang, waw chakbya lakirdang, taman che chachi dambya mangso la zirig chorim chor chaftun shi la. Yelingi se tamu devja tsamachil barajag.
1: Gavdi zunga rigni lisli ikkura jangzhug nyanchun chi che jichang hongchin gipshay jire. Lesin yongzhug rang saghani che rigni nangtun la rikam zigdi maja tang samzhi maayilvi satanga juwa yu la. Mangchuk jim zikshu tang yang tansing, nukba mangchuk jim tsori yang katang niwa shikinbi rtamuwa gandji yegang jikjir tam chuk yu la. Rimji min ribji namkin tongsi shkanchuk lam ribja. Rgomu chetsu larga yishtang mepong shkotuk zabji ngungub zamshung. Rig sosu mangchuk ji mepong shkorti lakir lar zimshin lanzum jik chorgir chuk la. Meyo ji rgunzim rizir manduk shikdi, dalung chikbi rigni yekur tirtun la rgabdi khuala rovi tsamu gajamduk jiknan yu la.
0: Nishtung nirsim dhura, gaysir rigni ngolug jekim songchung khan la rgyakwurambi rigni jekim songchung khal jechukchin toba adang. Maayil gaysir rigni di ngamu ni arang sani ji rigni yelkur mangshang tkhamshil galchin da jir yuol. Jishtung di ni di chin la shtemjil shabi chaftun sa mayimbar rigni jinzin dang mangchukchi nyamchul tongli yongpar jib shugdi shtagwa shikchang shil. Nyanchung jimtun shi ni shzatang rigni ji chikhjin songyol la. Chadan jemtsung shi ni bampir ki rozim jachi ba dang. Shugyung zhombi marigwar ki sindang yang jisubda dang.
1: Lorji, nyansum rangbur jintan ni ermai ki rigni yekur kongta payla. Gayarjunga rigni igdanshi gzabji di, lungor tomchak kesar rigni la, dirib ki xonxi jisubjik ba masil, golog ki ki rigni yekur tondi pesan tobin pejin zhobar, nzami ki nangni rgakhib zayu la. Rig sosu magmang ji, rgabchuk lagdi chul samkhi xigrib shi ba dang. Gzindi IP yergini yekurum zachullar gnib zati, rmachin gokung je rgini darji tang tindil bantib je tundi peji nyam tafchani. Gongta tsangmi nyamban, lorji nyansum rang murjian tani, rmai je rgini yekur gongta pel shibate yin. Nyamkun amba disu je gangi, datang je gangarjong sersim lecinak tongsam tani chugu. Tangdi lecin je zomzhug ba khawu rinzo tang, zomzhug gan karwa sunam cairang tang khuaftan je, tsomurshil, darkilwa dorji cairang, vjechiv darkilwa gangchak cairang tang sunam rinchin yin. Хэвэг сэнсуу дэн мэпэм гэнбуу нэжи чэжэг нэлэм дэр жуан байын. Тэнгэр жимэй лээцэн нэн ацуул хайрэн жэл.

0: 다디니 그게 제 팀노 바람반 디티 다디니 영 서정거 그게 박스맨나 축구 다 그게 간라 컨슨 그게 잡티 다디니 촌디 쇼니 저 첸습 정도 도모 그래 도마 또다 첸든 던 마즈크 랑그 치즈군도 도군데 너세테 키라 하라도 사이토나 테스트노 치마라 키라 테노 치테 테위니 도 사이토나 치그닝 치즈군도 도군데 너세테 그 아니니 이따 하라 사이토나 단여 지마라 와크 но тиранды тип жимар тандu ni ara de so kun mung ta khme pe puta ronduk sa tin da san son jina ta chamla ke dan da hindu du da ha chang sian ri sian sona ta ko no ma de da ni ni da mo so kun no tin ma da ta ke dan da du kun da ji de da ni ni ra na so ni no se te ku ji to na ta rangi phachir khi sa gu no rangi cha ni ye chmo ma ni da du den ga da ni ni ta ma nga ma ji na rangi chamajogunu nitsitamu gire. Tagu chanshi mi dandare, dati hanshin pshana tanga chusani na chukwa, da chu son torgan sandana, da radag mangnare. Lakhbata da terangda chukhinda tondweli chukshana, radag gala sekunu, nga chusachandana ya gulayang munga yosatamu gire. De dana ya ganazig niwali tarqo, da radag landa dukunda yang nga chusachandana munga sangu dadini. Da gulahtsa sekunda langi dadini. Gulahtsunda news ga sta chindre po chindre italy last long italy ni chong jam na chok yarm kori serji me kti italy ni di tasni ya dan dam de gona ha chang ma na re te to na da ga tong chin ne ra ja to na injin na ra ja khu ko song chi bi ko no gram ba na thul pon do mo re ala ga tong chin da ni yang ja chi yorong do mo mo az ki nem jok ko ji to mo zire di tasni ni last long italy ni yar ba chi ko to na de chi no chi ma re to mo do ko re tari tarayang, ngonchil enjirang chugu ekonomi na chugu da chugu ngonchil wankam sachani lastu tsungu, lastu gondogu nyo tsungda yini tsunwara tsungja yini yang chumtuk jan nangin nangin ga tsungdu tamu chorji maa zo kamu ole, tari kugun di chanshini dandenyam chugu zhigiri yata mozumdoka
1: Rie gen la kwa chanchi

0: 야다드치진랑게 Tena derung lenchen di nang yang tang ngoma ge lenchen nang ari wan dong keng ge zhu bu nan bie ri wa zhen de gle tang gle ng dong len su go zhi xi ge Tena zhu bu de de ge yang da ta da de chi chi ge zam na nga chu lenchen de san xin ng ge yo bi mon den shi Cham de ning yi chen na ma de gung ge lenchen nang go zhi yo nu ge lhi chi de ngo chu zhi ge Lwa chi shi de ja ge pa a ki lo ri ng ge lo re se ge nu ga meng le shi ge tang ka sing chi ge zhen len se ge nu ga meng le shi Eko tsumuge ake shamba sergunuga lengshigitang, pkhmu romage yu pama langu nyamanda sergunuga mungleshig. Dori itang rgaden, lachil, chenchu chil simge, semkunga ake pama sergunuga donenshig. Zamba ge arishigla yargin donshil yu sergunuga mungleshig. Cesung chilge shangma la sergunuga zirighi. Cerang yangzumge, Tang tsang nyang ge zele ser gunu ge leng shi ji gu zhi yu le. Dina zhu bu nan ba yang de gung ge ta tong ge lin chen de jil de tang shu ge lek jin de de a ren ge pa ma pen chil tang zhu bu zhu mu su hua. Chen dem chun shil ji mun den de ker sam na nga zu ta tong keng ge ka pa reng zheng. Te ge wu den chi ge zhi sim ni ge sen den ar nga tang. Te ge wu den chi ge zhi sim ni ge sen den zhi. Te ge wu den chi ge zhi sim ni ge ar nga xim te ke ke lim de ka pa reng bur rga se she. Dina derung lenchen de chi thumar go zhi yo nu lhi chi alwa chirten ja ge pa a ki lori ng zhi lori ser gu nu ga mang len de yin Are dina nga chu lenchen de ngu sa ma tha yang zhu bu ge ni ge klim na ge yo ge chi ka pran de ni ga re re jin ni len zhi gi le we tu po chu de mu we tu po chu de mu
1: Kazan tashi.
0: Kazan tashi ni ke chupa si chutan duri wazi. Ya, tina tanga jima gilin tse nga kini ke chupa si urgunu gudung lende churi wazin to kodgila ko.
1: Ya, nata dimu.
0: Ya.

0: Athena, ne kakwa demu?
1: Oh.
0: Oye, tukpo chu demu?
1: Oye, demu yin, demu yin na.
0: Demu yin, tina tukpo ga, chandani kodg yonu ga, lwa chertin ja ga, paa ki lori yin, dik lori yasir gundu ga manglanda, sazga lakche kargi. Oh, tukin gundu
1: bai namta, tashtonga yon la, pamri lakche dikirli.
0: Kwa chan chi?
1: Daga, yaya tina tukka, dungan yin de, lumdo gina mi ka?
0: Sazi?
1: Yaya tina tukka.
0: Ajayi tsirang tukka. Ajayi tsirang tukka. Zina sarita?
1: Jaya da tsirang tukka dungan kinto ta.
0: Ari, jaya da tsirang tukka dungan, jo dungan ka kashang shayche yo?
1: Lama chimzum da nyamni ni chuzang do mada jizo tala, da lumdo kina yaka.
0: Da pachira yoji mariko?
1: Oh, li, maudu kwa li shika.
2: Lakchi kota.
0: Ya, tina, chi tegunga tatunga lensen de jilde tang lakchinda sasga kirji.
2: Oh, tegunzan ba tenungtumba su yi nyingka yungakchi karnayin.
0: Kwajan chi?
2: Lensen ngamina nga chumso chetara ga gani ndani gerdin nigi tonglin nyamlin za yugota tato namen narigo.
0: Re, tina, chandani gaden ra lhachil chinsu chil. Dori chi ga nyamle yinu go dong nensi ga nga tsu nzok nang na yuk gata go dhigi tanga. Ti na yung kanyi ga nyamle yinu zi yuk gara nga tsu nzok nang na yung chaka meka.
2: Oh, marchong gata na linsam shigimi nanga di linsam ngami nanga zi ka nga gani loa zangpu mungla da ri abjag na da takani tsailang chuko tinir go di maam nga ta zara takshi takani mga na waga.
0: Ya, ti na tanga jima ga linsam nanga loa zangpu ga mungla zi churi wa zinta go dhigi la.
2: Yaab kaatan chi, oab kaatan chi.
0: Chumye ka tina nikka ka dimu?
2: Yaad dimu.
0: Oye, tupo chu dimu?
3: Oh, dimu.
0: Yaad tupo ga chamdani kodgi yo nuga lwa chishten ja ga paa ki lori indig lori sir gu nuga manglanda sazga lakchi karji.
3: Oh, tisa chumu chula makka yaadha sikka jari.
0: Kwaadan chi?
3: Ya ta linsa jimi na chuzi kai kuida waka tsaya sumayu sarwa.
0: Ade cho sarwaz ki guna ngi cho tanga jima ka linsa nga sarwaz ki kodgi na chukwa.
3: Ya ta chi waka nga si shiu ka na shi mi ka shishita nga gano kani jini cha chusta zi dhamu ta chik sarwaz sarwa thongo.
0: Cho lak sarwa guwa leng sarwa guwa.
3: Ta kansi chan waka gdongli na gamanli na waka kichin tsaya waka tsaya zi thongta waka sawa.
0: Re, dina chi tiktuwa yongdi tsawuzi khiji marita tanga jima galen tse nanga nga tsu nzoka nanga lama ndigmu uchil se kazda yin tamuga la sara zi shakshogo ta churi wa zhinda kodgi la.
3: Ndigmu uchil dagong tongo nu tiyinpa.
0: Re, pachir tanga yochire na ta.
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ལེན ལེན ཆོག དང ལེན ཉེ མུ ཟེ ཆུ ཐི ཐོ ཡོང ནེ ཟེ གོ དྲི ཨ ཐ ཁ ད
3: ཤེ ཅ མེ ཤེ ཅ མེ ཏོ མོ ཨ ཁ ཤི གི ཐི ཇི ཡོ བ
0: ཡ ཏི ན ནེ ཁ ཁ དེ མོ
3: ཡ དེ མོ དེ མོ
0: ཨེ ཏོ པོ ཆོ དེ མོ
4: ཁང དོ མ དེ མོ ཡན
0: དེ མོ ཡ ཅི ཁང ཚོ དེ ན ཚམ དེ ནེ ལ བ ཆི ཏེ ཇ གི ཕ ཁི ལོ རི ན དི ལོ རི སེ ར གུ ནུ གམ ལེ ཟི ལ ཁ ཅི ཡ གོ དྲི ཡོ དེ ན ཆི དེ གུ ག ཐ ཐུང ལེན ཚེན དེ ཇལ དེ ཏང སེ ལ ཁ ཅི ཁར སང གི
4: ও তেতে জাগো মামতো তা চোরা তেম কাশি তেতমা চেসন দস্তই লিস্টে চসো গোনসেন বা ইমা 리파 데트한지 혼도나 죽겠나인
0: 과진치
4: 알레 냥케 영화 죽겠네
0: 아디
4: 어떤타 게르드 넘바요 샤월람도 운지 혼도나 죽겠나인
0: 아디
4: 린츠 지모나 그 데트 막탄데 마인 세모 좀 막탄아
0: 마임 아마일 세모
4: 알레 알레
0: 아디 응이트 로마글랑 누가 마일 세모 세군 Are the Natanga Jimagan Senna, my Simundi to the was in the Quadrilla.
4: Oh, yeah, yeah, yeah, Quatanche.
0: Jamaica Tinanica Quademo?
4: Yeah, demo.

tang gar chung ga rang pung gar ma jeli ma gil ba tu chab jung jang ba ina wor da nam bi kar gi ob den sam chi kar yel le ani the tu sim ma gil khu nga ar ga ga den ai the ki kyu cha kham ob gil sam chi da yin ni tong ye chig li zhe da ye bi che chi ni zhe da zhe bi che chi wa le dar ti ge sha yin la chang ji so nam Rasta kapra chigil tu agadna chinga den ther ga thien chormuna yangchu nyen chingkhang orkla nyen chura dinini

0: 야 쪽번 안 바디나 참드닝 어치 다음 첸즈가니나 땅아 멘타데 알마 체승 찌끌릉비 상마라 세르군우 세르긴데 센신낭 주일
1: Alors, Renche,
2: ma ka du diri mo.
1: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya.
2: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zin ya ko ya. Ta cha ma zri ya.
1: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga zi chi gera da na ta. Nga ga ngo ni gara te chi song ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo song ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
3: Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum no rk.
2: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
1: Marge nga niga yagchimo zgondigita nga hindi, ha?
2: Ama nga nguma zine na. Na nila na ama menkana chichu zita na ta tawartikalo songdur ya. Aka,
1: Oy.
2: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chuku zingi kuwa mu. Zi na rikun sachagi timini na nguchu khalong sachagi ti na ta gusan chuchu maripa.
1: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga natukuzo na na chazu khalong gurauk, cholo gurauk. Transom main kan nita shangchin yong nyam le manji guna chok ya man ren da ka ji mek nga ga mura nga ni ga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stong zgar ku mar gu ta ya
2: ama ta chos gi ta chos gi dang ni la nang ka ta na on sa ma chi ta shin ju gu ji ri te
1: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
2: ama ta ma zmo ni re
1: mang gu mo
2: ama ma na na che main kan na kha par ta shi
1: Tata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dun, sun. Gel, dun, ga, tu. Dun, ya.
4: Shkang lg, kwa shkil na na, zhang song man lam. Rinzir, bagnil shong na, zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chik na, zhang song man lam.
0: Ya chukpun namba, dina tsamdani chi nyam chika lama tsezong chirka langvi shangma la sergungu sergindi nyam sa zhiju yil.

0: Jinpingi Tantune. Tamung Shinjin of Jensor and Lakjin Wu Lang Shatang, Jongu Lakjit Dunrujanji, Chechi Gachin Yene. Kongi, Pisento in Paji Larkanda Tongatang, Jakur Jacher of Tongi Shorter, General Gosha, Henry Zongoshini, Dunrujanjin the Chenchi Jemjichi, Henry Mangwatang, Nelly Jang Himchirguni, Mamang Yungla Pendo Tabrushi, Nanchif Tane. Nistung Yashi Lord Dang Avre, Tang Jongi Jijangla. Bisin Tombi, Tamu Shinjir Huston Kensington Page of Tongipin, Ganter Jimus Alatang. Jacob Ruji, Jijangi Tamu Shinjir Tuller, Hunta Huston Shini, Jonchirtang, Jonsubji Warchilton, Sakil Warchi Warchil, Yombu Warchi Warchil, Jechung Tongjete, Sorgul Shesho Sensenji of Langshatone. Lord Nirang, Jijangi of Lofton Jemilchi, of Jejin Tabchi, Chi Stanzen de Shipatang, Chertung Zoston Larteni. Jonchirtang, Jonsum Yamjin Page, Latin Shite. Тэмүү шигэнжир жиллэглэн дөрөлмөртэн цам ачилбар гонтог сарапиватан панжиг сараавлан тарти жигжэнд ржакып жэргний зоча ништун орнгабжалхгий нямцэн нэг ермэлд тончив шибатан зодим чэмэг намхын корчив шэжин юлэ амангаси хэйв чэмүр куршики нинжир гола шур тэн саянги гэжэтэн тагчул тал ндагчув шэжин юбатан шугди хсини тэн замлан гэм дэнч тэфтамбургни юлэ тарти жигжэнд нимпо чэшэн чэки нинжир нисун дончив шэцэл Sayav Jetang, Tirgum Bumchitang, Chernil Halatimni, De Golashur Jacobtang, Sakil Nijatang, Tamburum Jule. Young Hunger Jachi Jong Subchi, Nier Charnumchi, Yakura Matang Sair Niva, Nilimshini, Zamlung La Junku Jong Subchi, Naman Ghungum Jule, Datunne, Jijang get Tamu Shinjilla, Kedatang with Namba Goma Yene. Jijang Shanchin, Huanjurtang, Champion Gentin, Sachi Chamsu Tree, Chuchang Jumba, Jang Hom Yu Shachire. Tamu Shinjil Huertun Kensi Chamshena. Нангын авч чакур жечрэх тунжир тхиопи ngachi pisen toyin peji te lingin khzur tsa jer jin chung she patang ngon tun je zochen lir che zur che sang zochen lag tarak tang sub shi ni ngepon khan jur dobdan tak tung atang tamung shigin jer jer ngiug mang shi jen chen me per jep tan tak tung ji yin tamung shigin jer la che chup shu che shi jin ping gi tung chen lam lag nam shin yu le zhe jang de shig li nang ke bu kong ge je jen tab chi che che chul go zhe ge chim za patang ra chen yam li tang char tung zochen su jin ge chul lag tar shi ni Jijang Nitel team, Paji two manim batang, Gangalang Mambi Natun Hunla Tabjale. Nevi Lungi Jung, Jijang gave Jajin Tabji, Lakhter Tang Subsidi, Pisan to in Paji Trull, Jakur Jemang Tong Jijin Chung Shi. Jijang Shangchin, Pajin Changu Shemji Kung, Tamu Shinji Shemji Stegni Jijang Jumba, Pansho Tong Gipchere. Of Jajin Tabji, Jijang gave Tamu Shinji Larkandak Tong Wee, Savi in Zapchalin Batang, Titroj Jong Chirtang, Jong Sok Chichin Changul Tang, Rachin Yamdi Sukin the Hite. Marginini, Warchil Chimbuk, some Jechon Taton Yim Jonsayene. Jijang get Tamu Shinger Huertun Kensington Lark and the Dantik Tuane, of Jajin Tabji Chertun Tanzanjer Jin Chundang, Tonta Warsum the Bantu Tomalchini, Pisan Toying and Paji Dangni, Tamu Shinger Shepi, Lang of Sarashi, Toshu Shaja Dirile. Jijang get Jonchirdang, Jonsa Wartang, Sakilware, Yombu Chichi, Warchil Chimbuk, some Jechon Tatonwi, Hindon Sate, Jonger Jilin Beer, Reclator Jonshi Yule. Тэмүү шингэр хөртүн кэл томэр зэг би капсэ шанчин юнчэр зонтэн чончэр шир гэпчэ ютул жонгэр жили юм би рэкл хэтур зонтэ хөртүн кэл нэбжил ёпатэн тиер жачунчи шанчин юнчэ шэкасэн ёмул онжэн сакэ тончэл фчирэн тэн жэр домбурчи шанчин юнчэ чэчих чиг замли зонмэлэ чэжэн шанчин пэжи пэжир юн танкэн тэмүү шингэр шкэпэл чуй чужэн линжэн жипшэжэрэ анатун тэгчэ чип самшугнэ тонкун жэр жичин хзууди шанчин юнсэ рэнгмин гэн коржиг тэбэрпшини Chuan Pung get up shady derile. Nazi Yevu Tang Tani, Rekel Hedor Zongla, Rzong Chi Tauchik Tankishi Batang, Rzong Tundi and Paji Dangste, Sorgil Sakilton, Rekel Hedor Zongi, Paji Satul Nyamchim Shaper Kendaton Atanga. Tundi Jelistagan, Sansil Sartuji, Tonkun Yamchim Shibayene. Rekelton, Sorgil Sakilji, Nyam the Rapper Shapi Tani, Jijangi Chartish Jansu Lavjashini, Munchij, Chikak Chitani, Samkak Chitan of Jeratang. Xiangqin Taitu Dekhtang, Huanjur Stop Chi Virzong, Jagan Kelly So Kartum Shila, Genko Shortun Tapshi De, Jong Jili in Birzong were Shoyong Chagri Rokhur Yam Di Shikung, Shedig Jonchir Kitchen Chin Nadin and Gachine. Jijang Xiangqin Shedig Jonchir Kitchen Chichi, Shijong Jumba Jahan Gip Shajire. Nazi Kasar Gertiki Tachu Gibane, Sojin Tony Tibjur Shaji Derile. Xiangqin Huanjur Tang, Champion Gentin So Dekhki, Nazar Rokhini, Tony Spinder Nepper Shepherd Kendatanga. Hunter Yu Yi Hantang, Limping Yamdilgi, Kakung Huanjur Yamdipini, Tarik Sartu Jestanjin Nirum Torabdanga. Tolu Jijang, Natsotang Yamta, Sartu Tortakan of Jenny, Simjik Sarpajini by Cheritang Yule. Rokhur Shetum Dataki, Natun Tajaba Masil Tatung, Song Hijang Tan Yule. Or Don Kung Wartang, Kakung Ware, Dekawarjin Yamdi Jensun Toshipi Ute, ཁྱི ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡེ་ཚོ་དང་ཀྲུང་དལ་ཤང་ལམ་ཇོབ་ཅེ་དང་དེ་བ་ཉི་བྱ་སག་བྱེན་ཐབས་ཞིན་ནི་ཤང་བ་ཐར་ང་སག་བམ་ཕར་བྱིན་ཅིར་ཡོང་བར་ཁ་ཐབས་ཞིག་ཡོད་ལེ་ཏེ་ཅང་ཤང་ཅིན་ལེ་ཤེ་ཟོང་ཅིར་ཅིན་ཡན་ཟོང་ཁ་ཤོག་ཀྲུང་དལ་ཤིན་ཤིན་ཏོ་དེ་བི་དེ་མ་ཝང་ལི་ཕེང་གབ་ཞེ་ཅིར་ནག་ཇུ་མང་པོ་ཞིག་ཀྲུང་ཅིར་ནི་ཕྱིར་ལོ་ཏེ་མང་ 나 데스터 제처 송어 다도 로르토데 예튼 체든 좀비 톤디 멈청 샤위 마사야 찌기등 범어링아 척치 리스킵셰 버스케트시티 샹위 용부 고르 테친가 니등 텐범부든 용지스킨데등 트리정 샹친제 샹리 샹디 팅게 팅정 리빈 뱅기셰지레 나치 유제진 탑지 럭럭 당습시니 망식 라그미데 종치르 도브든등 종습 다르지 냠지 피치 이차 크흐스믹 당습등 시신버피 요레 르종크르제 끄트니 바르날리 쳔트르동아등 예툰 체든 좀보 냠즈셰바 머르망브르 럭터시티 종치르등 종르드제 망지 데쿨 샹르디르 차버스겐데등 요레 탐무식인지르제 회르툰 큰지침시피 로르니정 트리정긴 밤정시바등 밤마 쳔트르동위 제지르 럭터시티 워실 쳔보스머 쳔틀닝 제총탑등 Xiangqin yongjie zhongqir deng zhongsibir duomengjie yongbubjie dapchil xichig deng zhangqiong rgatigni xichig deng zhangqiong vjachig war jiechong tibxin la longgubjie xsimbirang ftamir jinyong deng zhobi nambab jintb jangde huanjur Xiangqin qinbu chojie qiig mawar jir Dalu lortu de Xiangqin yongjie xiangdi duomengjie meri charnyumjie kul chokbi yongbub rgur chagni deng rtongub den rngabjia deng ngarngir lepa deng Dene pachir jayongjie chanyong chetsijie rdabagni deng zhangqiongni yin la nanang dinyim libjachi jingpar Nyerhun Trichangi Lorngin Chiangu Chiongawi Bitsin Toyin Peji Ji Tamung Shingjir Ji Huertun Kinzigbi Chiangu Chiabruk Shibatang Nyerhun Samchil Lor Lepti Chongchir Tang Chongsub Ji Warchil Di Huanjun Peji Ji Chetsa Tang Chambrub Shaji Yinla Rekhi Ji Hitur Zong Nangni Peji Ji Erge Hirngali Chiru Tang Shdi Chongchir Tang Chongsub Domung Ji Yongbubur Dapchil Mamtani Chik Tang Changchung Dundun War Jinyung Tang Jirila Trichang Shangchin Peji Tang Jijurin Lankang Tang Zukungma Huang Hong Hong Gib Shajira ngatsi yeb chechep shuje xi jinping ge ngwa chu le yilla ta bur chang ni thamu shi ngir hun la lag tar tang chortap sha jir skinda tong gi pa tang xar tu la te ni skinda tong wa tang thon le rampur la te ni chai kur lag bur so wa thamu shi ngir jer ngi ma ja jin chin me par chep tan tang tong wa tang ta ni pe ji je jam ji ji ma rnga li ma par phan to par shi te ni tong sam che lor thep ko ba pe sen to yin pe ji je thamu shi ngir je hwer tun klak chen jir ta chu la rang jin chen pe ji yong ru shi ni chen chu rang lag dang ra chen ja chi chen ni ngon jir yong wi nam ba zang wo hun la ngon bur shar gi
1: Talune rangje chi ergenam chen cha rokchur pebi lu dang bo yin. Mengir asta shib chalen cha rokchur dang, tonli leshik cha rokchur chubi selchi malag zirchi chani zig charni, zhechun rangjin cha wadu wa wanjir ne cil manjong bi chanta dambar song. Talure rangje chi asta shib chalen dang, rokchur jensul nidin ngang korsho shong shti. Ditu de wadu wa wanjir shong kena yenje chi ba dang, nga zam ni hishto dang, nga zam tishto, nga zam rokchur chi jib shawa ngar li lagbar chivu. Jangshi shangqin qi, zhe zheng a yevzu dang, zhe tu qi lak zilab dani, wadlu ga wanjir nguangguk shibi yashtashib chalan dang, rukchiru maalag rambarib shi. Lirig dekhag jiksim dang, ngil kong jini qi, panchana zhe zheng nyamchu shidi, wadlu ga wanjir qi nyanka yonkina, anakila yinji shiba dang, dal cung a riririr tabjiri doni, 디톡데 년카메브르시 톤디 로크

Ha ro ye ngir sing gu le na, yengar sing gu le na, ta ngir sing gu gu ngur ngur nag na ma.

ni chorga zo ta ta na chok go di chnar di zo ta ni ka shal ng ar sir gor ga zo ta ta ju tun da ga di chnar ser zo ta na nga yun na yin ar ga z ga ze na zo yor ga shu ka ka re she ga mor go zo chok he re yig mor go chi li da ra ni zo yang da z ga chang mor go kar ga ra ma zo ta ri ga cha hi mor go ni ga la ka